0: SRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Puro 5 Bantal. At masama Pastor ba katong hospital kay yang dibate ang yang mataog ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Yes, dito kami sa hospital nag-click og tulo ka buok midimak ang ipalitan siya tulo ka buok. Pag-abot na ro sa hospital akong ipainom. Tapos daod mga after 5 minutes naman naman tog gawala ang kapula siyang mata niya ang yang dibate siyang lughan ulag na kalma-kalma ba. Pagkaod to akong pasabunsunan sa gabi ingon din siya nga bungok pinang akong kwan ang akong lughan gawas ang taog mak sige ang si decision sa doktor gawas ta. Palit na po kong tulog ka bukde sa kwan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Ito na lang yung tulog ka bukde di mak. Ano nito sigisigin niya? Okay. Hindi na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang okay. Pulas yung mata.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up

0: getting hurt, and first, getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moadto bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Kala, dinakamu ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Bisan ka boss kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C+ 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Ilong ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy anniversary.
7: I love you. So beautiful.
6: Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Lu, nganong katakiang kaman?
15: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
14: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
16: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog ikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan.
0: Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko
1: ug kalingawan sa Bukidnon Radyo Kaibigan.
2: May buntag nimo diha kaibigan.
3: May buntag pastor si Igan Alagad Alan Alisoso ni mabuhay kading ilan.
2: Igan Alagad Alisoso diha sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong paabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Pasalamat sa atong labang makagawang pastor nga ang BGMax gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinunsay mong asawa?
3: Itong last February pastor, gisakitagtian ang akong asawa then among giadmit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din wala klaro nga result pastor sa TV screen. Gabi-bib lang ang resulta. Advisan po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma-kwan pastor tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So sige lang niya pagsakit ang iyang tiyan. Din nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So nihangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa kagrapa nga BGMax. So maura ko to akong ipamintin sa iha. Buntag o hapon, ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong maabantayan, pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga, warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, pastor, mga fair one man, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Uy, nabugahat ko. Naapa d'yo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapa'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Rosel, kumusta man?
1: Meron po eh, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Ay, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dali ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris doctor kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga, napanuto na po. Bugno nga singot nga, okay. Ikit matapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kitastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pa to kay kapanghanggar naman siya matumik tincture kitastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na kung makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid niya pasakit. Moto, pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungguan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, liaplasan ko lang dayon. Liabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayaw siya?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o barangay.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor ba?
0: Stiffneck siya,
1: Niya, anong pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumungusog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan ang daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinulog yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: Di uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe siya kabug na wang iyang lawas ba? Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, giparimot siya, nagpo kayo. Ako nang gipay ng abijiwak nga duha jud ka buok
0: na hadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Niya, akong gipay ng abijiwak nga duha ka buok niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gimax.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez diha sa...

XRK Radyo Kaibigan. Ma 98.5

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
7: Daghan ng kinabuhi ang nakakalimutan.

0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong hindi markay na mukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na hindi markay. Ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa hindi mark, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas ah, ng Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuanon hiluan sa Butunban, Pastor. Oh. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung bendima, Pastor. Salamat yung Pastor kada alas.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Your kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on shene.
2: Happy anniversary, Lola, Lola.
3: Hala, oy, nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
4: Naapay bang t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
3: Naapagi mga mags nga na atong nawo
5: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
16: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
15: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
16: Ha? Unsa imong sekreto? Tinuod pugo pre?
15: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus, usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog na hangin. Plus Pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagpalit sa labuno. Plus Gyud Pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
16: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
15: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus Pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Maunin dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
16: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
15: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! Ma! 98.5.

0: Pharmacy. Naya po yung retail niya. O, di magkasa itong Kabigan Center.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayong pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Bio Jessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bio Jessic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Tagawao ni sa Malaigang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nagingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Bibing Sibug. Kayo maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami og pulo ka buhok na Bidimak. Aron giyagin ano ginte karo pasalamat ko sa Ginoo Pastor nga nag-ayo siya. May matambal man pastor nga gintestingan kami pero tungod sa Bidimak nag-ayo siya.
3: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, before the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday. Di kaisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
4: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
6: Rexido Forte!
4: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
6: Rexido Forte!
5: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: O si Ato Igan, Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas ang kanang kuan. Tamad.
10: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
11: Ano-kano ka na ako, Pastor?
10: Okay. Nga-uga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kung ano?
11: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasin mo ang aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
11: Oh, lima ka buok, Pastor, akong gipalit oi.
10: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
11: Lima ka buok.
10: Okay.
11: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo!
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Nasa tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
16: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
17: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
9: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: OK. Radio Kaibigan.
1: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radio Kaibigan.
6: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
7: O si Ato Igana Alex.
8: Akong pasalamatan lang pasi kag ulit-ulit na ko maaron man ba kay ang akong tiil kay nang nangauga gyud ang kanang kuan. Tamad.
7: Naunsa dayon nay samad imong tiil?
8: Kanu-kanu kana ko Pastor kay nangauga.
7: Okay. So pag aplas imo ga aroma nangauga ang mga samad. Tawo-tawo nimo na siya nga gi kuan no?
8: 4 years na ako na sa gambin nga mga allergy Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplas mo ga aroma nauga.
8: Nangalayos Pastor, nangalayos.
7: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
8: Oh, lima ka buo Pastor akong gipalit oy.
7: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gi kaayo.
8: Lima ka buo.
7: Okay.
8: Di ba rabo ka kung ganyan? Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na yung tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
9: Naa pa di ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa di panihog?
3: Si Sir Mujer, ni Dresky Nilagan sa Sordan. Palit ko, busy mag-video lang ni Igan Kana. Salamat ko sa Ginoo Pastor kay... Awala na gina ang sita kung napalapa, Pastor. Dili na sa kititinog.
2: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, bro.
2: Grabe ka sa kititinog. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagbato na pagsikap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
3: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahal sa ako, Pastor.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
3: Alimot.
2: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable na printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: bisita.
1: Bisan unsang adlawa,
0: diri likod sa New Terminal. Aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
2: Haplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako pa, ako, nindos niyo ka, nagulong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Pero mas diyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iyo.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
4: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Salamat dun ako sa Dino kay kilalang ka sumaks ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kilalang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan niya ugaw, akong gi pang ano talang ipagawa sa tambal. Ang akong gi pangitang murag ka ng mga lapok.
3: Mao ba?
2: Pila
3: da ikaw kaadlaw nga kuan o mato si mong mama duwa kasi man nagkang dili kalakaw, di ka bakod unsa man?
2: Oo, dili ko makalakaw, dili ko kapindo gun niya kun tiil murag ka nang ipamaol tanan.
3: Pamaol tanan. Tapos ang inom ka og kapsula, nagbawas ka og daghan ka iyang mga hugaw?
2: Oo, mga hugaw akong di pagawas ng mga gitan sa kontiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Mauba,
3: dili normal lang imong pagbawas na ikan ito siguro?
2: Siguro.
3: Okay.
2: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakakindog na ko ron, nakaulit ko rin sa mua.
3: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
2: Wala, dito ka po yun akong bana.
3: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
2: Mga apat lang.
3: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
2: Nakatindog ko.
3: Nakatindog ka?
2: Nakatindog
3: lang ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
2: Oo, nagpauli ko, tricycle lang gani among gitakyan.
3: Gikan sa ginsan?
2: Oo.
3: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
2: Shirley Pilan.
3: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa Jensan.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang ng Haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin kita sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na pang
11: Bal, nauli anjis. Ako tingin nga
12: sila magagamit
11: ko niining
12: haplas.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay, pastor. Salamat
13: po,
12: pastor.
11: Okay.
13: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend, jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
15: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Kini ug 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay ka dingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
3: Salamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinuusay mga asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean ni sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang yung sakit ang iyang tiyan, then niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong nga time. So niyangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko toy akong ipamintin sa iha buntag uto hapon. Ipatumal na ko siya og dagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga warag duhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala saya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako gikap, wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
10: Yes, Igan.
11: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
10: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyon, Pastor. Tapos na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
10: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong laplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
10: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kuba, salamat sa ginuod na, Pastor, kay kaugil kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, aroma herbal oil ka? Igan.
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya. Everybody line up!
0: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
0: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
7: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Wala ilan din ang taga-asa.
3: Taga-asa.
2: Taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
3: Ako nga, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Kaman, higit siya Ginoo Pastor na naka-inom po ako ng Vigimax caption eh.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimax, kanto na po naman sa sitya ng BKSM po.
2: Okay. Salamat kaigan, salamat kay kaibigan.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaaraw mo ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
2: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
3: Ano kanu kanako pastor kanu.
2: Okay. So pagaplasin mo ga aroma nangauga ang mga samad. Taw-taw na nimo na siya nga gi ko ano?
3: 4 years na ako na sa gambling nga mga allergy pastor.
2: Uy, tapos sa diag giaplasan mo ga aroma nauga.
3: Nangalayos sa pastor, nangalayos.
2: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
3: Oh, 5 ka buok pastor akong gipalit oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat ig ayo.
3: 5 ka buok.
2: Okay.
3: Diwa ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
10: Pre, ngano nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
11: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan na kong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhon ang akong ani o harvest ng panahon na. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
10: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
11: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluit po ko pre.
10: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
11: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
10: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
11: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni
10: para to rap free kay tag-iya ani Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na free sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
6: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
5: Tagapadantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
6: At doong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na. Kay nara ba sa mata? Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
5: Okay, oo.
6: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
5: Yes, yes, oo.
6: Sabado man ito na itabo, Pastor. Sali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
5: Okay.
6: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na nga.
6: Okay, kwan mo, Pastor, na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
5: Ah, okay. So, murag wa to masudlag mananap siguro, naging diferensya iyang mata. Naging niturok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
6: Muna ka muna, oro, Pastor.
5: Pila ka, Vigimax?
6: Tulo.
5: So, okay na karon.
6: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usap.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: So akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
13: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
14: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
15: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
16: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kudya Kaibigan, paliyog pa nila og taga-asa.
3: Mahimong tagba, Pastor, gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak, kay naka-experience mong good ko nga, kanang unang-una, na nag-ubo ko. Unya, said, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko, Bidjimak, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo akong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Lo, nganong katakiang kaman?
12: Sakit kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa may problema, Lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
13: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Siri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
0: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: Best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaybigan.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Numero 1 sa balita.
3: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaybigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaybigan.

0: 98.5.
1: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Nagato ko sa akong best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusa lang yun ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nag yun kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanod ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining anong tanawon og maayo bagyud ko iam ampu ipud ay po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
3: okay
2: igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumita kay naay naman ko pagato na pud nako siyang anak ko plus dalan maayo na ta maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandat magtakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
3: okay yan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
16: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplan.
15: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
16: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
15: Okay.
17: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
18: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
17: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
18: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
17: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
18: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
17: Kini nga mensahe atod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
1: Number one means you're always on top.
0: Radio Kaibigan, 98.1.

0: Yo kaibiga.
1: You're number one radio.
2: Ilong ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
6: doctor. Gang! Ang gang! Sakit na kayo kong pantanggang!
7: Halagang, basing mga anak na ka. Dili na ta maglangan at doon na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlawa diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di apa?
2: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kagawad o kit ba ni?
7: Oo, Pastor.
6: Kagawad o sa ato kagawad?
7: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, nga. Ninyo sa ako nga. Unsa may nakatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga nakoy tambal nga Bikina. Nagkuha siya doon kabuog. Ninyo siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Nabalik siya pagkaadlaw. Nagkuha na po doon isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
6: Salamat kagawad, salamat!
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako ni Pastor si Rizaldi Mimbila sa mga Puruksin ko Bantal. Kung asawa Pastor ba katong hospital kay yang dibate ang yang mataog ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Kasi dito kami sa hospital nagpalit og tulo ka buhok bidimak ang ipalitan siyang tulo ka buhok. Pag-abot na sa hospital akong ipainom. Tapos daod mga after 5 minutes naman naman to gawala ang kapula siyang mata niya ang yang dibate siyang lughan kurag na kalma-kalma ba. Pagkaod to akong pasabunsunan. Sa gabi ningunin siya nga bungo pinang akong kwan ang akong lughan magawas ang taog mak sige ang decision sa doktor magawas ta palit na po kong tulo ka buhok sa kwan Alquino maroon itong resita niya wala na ako mapalit kato na lang tulo ka buhok bidimak ano nang tagigisigin niya okay. Minde na siya Pastor wala na itong kahot yung lughan ang kasakit yung liog ang kulas yung mata
3: o si Ato Igan na Alex
4: akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugad yung kanang kwan tamad
3: naunsa dahil mo na itsama di mong tiil
4: kanu-kanu kan ako, Pastor.
3: Okay.
4: Nangauga.
3: So, pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
4: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, eh.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
4: 5 kabuok.
3: Okay.
4: Di ba kabuka kung ganyan? Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Maayong balita alang sa Tumas Lingan kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
14: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: kalungkutan, mahilayo kanimo. Tibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itukyan kanimo. Takus kang simbahon sa tanang panahon.
1: Radio Kaibigan
2: 98.5. Radio Kaibigan. Make it

DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan 98.5 Radyo Kaibigan.

simbahon o galagaran ko ikaw. Amen. Dalay ko na nga to ang buhi nga Dios ni ini nga kahaponon. Aniya na po ang atong programa ang kinabuhi diha kay Kristo. Atud ka na to sa 98.5 Radio Kaibigan. Hallelujah. Dalay ko na nga atong buhi nga Dios ni ini nga kahaponon. And aniya na po ang inyong lingkod, ang inyong igsoon diha kang Kristo. Igan Pastor Yuni Litunoyan, Pastor Yuni, ang host pastor sa Iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Diin ang amo apong senior pastor sa EMCC Church. Ganahimutang diha sa Proc City, Batangan, Barangay Batangan, Malilain. Ang atuang hinigugma, ang atuang founder sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation, Reverend Pastor Dante Dangalio. And in behalf kay Pastor Dan Dangalio, ako ang gipaabot kanatong tanan karon ang blessings and favor ni Lord and pag-ampo and also ugma pohon Domingo sa adlaw sa atuang nandan nga panimbahon kay malipayon pud ako nga mag-welcome kaninyo sa morning service sa Iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Adunay panimbahon magsugod sa alas 9, no? 9:30 to be exact. And diin dito sa Proc City, Batangan, mao ang dapit sa Balay Simbahan. Diin ako o si Pastor Dan Dangalio mao ang inyuhang mga lingkod diha nga iglesia. So kung kamo naara diri sa poblacion Valencia City or in diha mismo sa Barangay Batangan, kung naara mo diha nga dapita, giawhag o gidasig ko kamo nga mahimong kabahin sa atuang panimbahon ugma alas 9 media sa buntag magsugod. And I praise the Lord, no? Talking about Allied Ministries Christian Church, mayong hapon mga kaigsoonan ko sa daghang dapit sa mga kaigsoonan ko sa EMCC Church na aduna tay mga kaigsoonan diha sa kauban sa simbahan diha sa Barangay Sungko o diha sa Barangay Aglayan, Barangay Miglamin. Nadia si Kagawad Idna, Igan Idna Dangalio, maing hapon diha kanimo ug sa pamilya ug sa mga kapamilya diha sa EMCC Church, maing hapon diha kaninyo. Diri naman sa Barangay Aglayan, napo diha sila Sister Bibing and Brother Roy. Igan Bibing and Igan Roy, maing hapon diha kaninyo. Salamat sa inyuhang pag-welcome kanako diha katong adlaw sa Merkulis. Adunay nahitabo nga simbalay. Adunay nagakahitabo diha nga simbalay every week. And nakabisita ko diha. And also diha sa Bantuanon, aduna tay mga kaigsoonan diha no sa EMCC, si Igan, si Sister Inday, and also ang mga kaigsoonan diha sa EMCC Church sa mga

iskedule diha taga dumi taga Sabado, no, Sabado sa buntag adunay iskedule diha nga pagbisita ni Pastor Yuni kung naara mo diha sa Barangay Concepcion. And Sabado sa buntag ilaigan syarot ang atoang simbalay diha Sabado sa buntag, makasugod ta diha sa alas 9 sa buntag. So dalaygon ng Dios ana nga mga buluhaton. And talking about paghisgot about sa buluhaton, usa ka madaugon nga buluhaton na pud sa Ginoo ang kakahitabo karong semanahuna, ang inyong lingkod Egan Pastor Yuni, kay ako po ang nag-preach diha sa every Monday diha sa covered court diri sa City Hall of Valencia City. Ako po during their flag ceremony, ako po ang gigamit sa Ginoo diha alas 8 sa buntag aron maipaabot ang pulong sa Dios ug maampuan ang atong mga hinigugma sa Ginoo nga mga LGU, no, diha sa city, sa Valencia City, sa City Hall of Valencia. Na diha ko ninyo makauban ko ninyo diha dapita every Monday from 8, no, in the morning, every ano yan flag ceremony maliban pala sa first Monday, no. And also aduna pud tay buluhaton sa kining sa CSWD alas 8 na sa Thursday, sa Wednesday sa City Economic Enterprise Office and Farmers Market Office, and also diha sa aduna pud tay buluhaton diha sa every Tuesday diha sa Business One Stop, aduna po'y pagpadayag sa pulong diha. Mao na siya. Aduna po tay mga pagbisita sa mga kaigsunan, and also malipay po ko kung ma-invite ko ninyo kung kamo mga igan, adunay mga buluhaton, adunay mga buluhaton ninyo nga kinahanglan o alagad sa Ginoo nga magpadayag sa iyang pulong o makaampo sa inyo ha during sa inyong mga buluhaton. It might be birthday, it might be kining pa-blessing, gitawag na itong pa-blessing or dedication. Sama sa ila, Igan Roy, Igan Bibing diha sa Aglayan, nakahimo ta og kining business dedication and thanksgiving atong niaging katong karong nilabay lang nga Lunes, no, saka madaogon og nahimaya ang pangalan sa Ginoo niadtong kaning pag-obey, no, pagpasalamat sa atong mga igan para sa blessing ni Lord sa ilaha, blessing sa negosyo ug blessing sa kapuy-anan. Ako nga inyong lingkod sa kapastor, malipay jud ko nga kung ma-invite ko ninyo ana, and I am serving the Lord kay for free. It's free, no, it's libre ni atong pagpangalagad. Ayaw ninyo na una nga pila kay atong ihatag kang Pastor Yuni ba, no, libre ang akong pagpangalagad. Kung inyo ha kung timplahan o kape, malipay po kay ko ana, no, sama dito sa Aglayan. Adunay gi-prepare nga lami kayo nga binaki o kining kape nga ilahang giandam sa kuha during sa katong buluhaton atong adlawa. So again, gi-encourage ko kamo o ginapahibalo nako nga kung namoy mga buluhaton o kinahanglan ninyo o alagad sa Ginoo nga mupadayag sa iyang pulong, and also manguna sa pagampo, malipay kay ko nga ma-invite ninyo. Inyo halang kung paibalon in advance aron maplastar na to ang mga schedule. So praise God mga igan, hallelujah. So kaniatong programa ang kinabuhi da kay Kristo kay matag Sabado ni sa hapon, no, karon ato ang gisugdan alas 5, and then kung sunod nga mga Sabado ato ning i-abanti alas 6, pwede pod, or i-atras na ito, alas 4, tanaw na to kung unsa ang mas maayong nga oras. Basta karon nagasugod ta alas 5. So, doon na tayo. Kung namoy mga prayer request kanako, pwede rin po ninyo ma-message live ta karon sa ito ang Facebook page sa 98.5 Radio Kaibigan. No? Doon na tayo Facebook page. Live po ko sa kuang Facebook account. Doon na tayo mga nagpaminaw karon nga makita nako sa ako ang Facebook account. Maayong hapon or gabi diha kanimo Pastor A. Rungkilyo, maayong gabi diha.

pastor, or I do not know siyang oras diya karon, na siya sa Laing Nasod, nakalimot ko galit. I think in kung dili Dubai, Saudi, may ngapon diya kaninyo, and ang Ginoo Pastor Padayon nga nagapanalangin, nagauban kanimo, uban ni Pastora o sa pamilya o sa mga tibok, sa tibok Inglesya, din asa mo nagapangalagad. Mayang gabi or may hapon, Sister Kling, Palumo, Adlaon, mayong hapon diha kaninyo. I think na sila sa Dulugon, kang Ila Brother Ngay, kang Nanay Beth o ang tibok pamilya, may hapon diha kaninyo. To Brother Sir Abanalis Raymond, may hapon. Thank you for watching or nagauban po sila karon sa tuang programa. Praise the Lord. Kalipay ni gyud nako ni nga kani atong programa nga ang kinabuhi de kay Kristo kay gibutang ni sa Ginoo nga kalipay sa gibutang niya sa ung kasing-kasing. Usa ka kalipay nga nagtinguha nga maipaabot, maipadayag kung unsa ka tiyada, unsa ka anindot sa Tagalog pa gaano kaganda ang buhay na mayroong Jesus. Amen. Amen. Perti ka, tiyada. Perti ka nindot ang kinabuhi diha kay Jesus Christ. Mao ba, Pastor? Yes, yes, yes. Tinood yun na. Kung maghimo ta og patutuo, pwede rapod ko magbasa, no? Basi naamoy during atong live, kung naamoy nga diri sa atong programa, asaman mo na minaw karon, and then amoy gusto ipasalamat sa Ginoo, dili lang prayer request. Kana bang gusto mo magpasalamat tungod sa gihimo ni Jesus Christ sa inyo, ha? Sa nilabay nga adlaw o semana? Gusto na ko na basahon. Aron daghan ang ma-encourage, daghan ang makadungog sa mga great and mighty things nga ginahimo sa Ginoo sa tuang mga kinabuhi. And og sa ingon ning ana, madasig ang atong mga kaigsuunan, mga listener, mga kaibigan nga maipaabot unsa kanindot ang kinabuhi nga naay Jesus. Amen ba? Amen ba? Nabay mag-amin diya. God is good. Maayo kayo si Jesus. Maayo gyud ingon pa ni Jesus mismo, I am the good shepherd. I am the good shepherd. Amen. Maayo good siya nga magbalantay. Mao na ang akong nailahan sa tinuod nga Jesus. Pastor Abanalis, may hapon diha kanimo. And sa church o sa pamilya pod, no? So praise the Lord. So kung naamoy, again, kung naamoy prayer request, pwede rin yung kunin yung message 0905-4000-882 if that's prayer request is gusto niyo personal nga ipaabot sa kuwa. Kalipay na kuna nga dalhon sa pag-ampo. Kuna mo'y prayer request. Kuna po mo'y invitation. Again, sama sa kong gawin ganina, invitation sa kining namoy buluhaton, nga kinanglan o galagad sa Ginoo, nga magpadayag sa iyang pulong, o manguna sa pag-ampo. Kalipay ni Pastor Yuni, nga ma-invite. And ayaw ninyo naunaa ang kung pila ibayad kay ang pagpangalagad ni Pastor Yuni kay libre gid ni siya. Sama niya itong programa. It's libre. And praise the Lord. Kani nga kalipay nga gibutang sa kasing-kasing sa Ginoo nga pagpangalagad. Pero kung napod mo'y mga gusto i-share nga blessing sa mga buluton sa Ginoo, Pastor, gusto mo'y mag-share yung blessing sa church or personal nga mga buluhaton, you can contact me, no? Daghag mga kaigsunan. The very reason the ministry, ang church ni Jesus Christ, no? Ang buluhaton sa Ginoo kay nagapadayon hangtod karon. Daghag mga simbalay, daghag mga Bible study, daghag mga sama ni radio program. Kini siya libre nato ni ginahimo, pero nagya po ni siya dili gini siya ingon nga libre tanan anan kaninga oras na ay nagpaluyo ani nga aron mahitabo ni adunay financial support ani siya. So ingon man sa mga bulletin sa Ginoo, so kung kamo
gusto nga mahimong kabahin po sa bulaton sa Ginoo, you can contact me. No, nga na siya. Praise the Lord. So, karon nga kahaponon kay ang pulong sa Ginoo nga, iyang ipadayag, pinagi ka na ko, kay maghatag ka na to o pagpasabot mahitungod sa pagtuo. Faith. Faith. Kabalo ba mo nga adunay gitawag kining five sola. Sola fide or faith. Ano siya? Lima na kasula. Faith about faith alone, grace alone, Christ alone, solid gloria, glory to God alone, and na yata ko isang wala na lito. So lima na kabok. Now, isa diha sa kinahanglan na to masabtan, kining mahitungod sa faith. Faith, pagtuo, sa Bisaya pa. Sa Tagalog naman, pananampalataya or pananalig. Pananalig. Ay, yan yata ang sa Tagalog. Pananampalataya or pananalig sa Panginoon. Unsa ka importante ang pagtuo? Ang Biblia nagingon nga pinagi sa pagtuo, ato ang naangkon ang kaluwasan. Faith, dahil sa pananampalataya tungod sa pagtuo, naluwas ka mo. Ay, nga padiha sa Biblia. Maugina, nga na ka-importante ang pagtuo. Pinagi pod sa pagtuo, daghan ang nakasinati sa mga milagro sa kayuhan. Pinagi sa pagtuo, pagkadaghag mga kinabuhi nga, naplastar, sama sa ako ang kasinatian. Pinagi sa pagtuo kay padayon na tunas nati ang mga milagro or kining mga imposible nga butang na himong posible. That because of faith. The very reason nga nung naminaw ka karon ani nga programa tungod sa pagtuo. Ana na siya. Ngana na siya. And the very reason pod nga nung daghan pa o wala nagapaminaw karon sa maning mga programa kay tungod sa pagtuo sa uban nga kinahanglan maipaabot ni. No, maipaabot ni ako. Nagtuo nga kinahanglan maipaabot ang maayong balita da kang Kristo. Unsa ka importante nga masabtan nato ning kamaturan sa Biblia nga gitudlo mahitungod sa pagtuo. Na pagtuo. Posible na ay makaingon, pastor, pareha raman gita, pastor. Kung sa man inyong pundok, pareha ra gita na ay pagtuo diha sa Ginoo. Pagtuo sa Ginoo. Amen. Mao man gina ang mabasa sa Biblia. But ang pagtuo nga naa sa tuwa karon, ang faith nga naa sa tuwa karon kay dili pareho sa pagtuo nga ginatudlo sa tibuok kalibutan. Unsa man pastor? Kasi daghan man pud og faith nga ginatudlo sa tibuok kalibutan karon. Naay gitawag og kining pundok nga Buddhism. So lahi na ilang faith, dili na pagtuo nga sama sa mga pagtuo sa Kristiyano, Christianity. Dili na siya Kristohanon nga pagtuo. Ang Hinduism, lahi pud na siya. Ang Islam, lahi pud na siya nga pagtuo. And unsa pa? Daghan pa kayo nga mga pundok. Now, unsa ang kalahian sa tuang pagtuo? Okay, o paano mo masulti nga kanang pagtuo nga naasa imo karon kay mao pud na ang pagtuo nga ginatudlo sa Biblia. Amen. Amen. May gabi, may hapon, may pinsan Joey Veralio na may nao karon sa munisipyo sa Uyaknom, municipality sa Mungkayo, Davao de Oro. May hapon kininyong tanan diha sa Davao de Oro. Murag nagkakaabot niya ito ang programa diha ba sa Radio Kaibigan. Also, watching from Davao City, my brother, Pastor Alex Pascual. Mayong hapon, mayong gabi diha kanimo, Pastor. Pagkanindot sa inyuhang buluhaton diha sa Ginoo nga agakakita na ako sa inyong mga post sa Facebook. And I am praying one day nga maabot ang adlaw nga
ma-share po na diring dapita. Kidagan mga kinabuhi nga nanginhanglan o kining buluhaton sa Ginoo nga sama nga inyo ang ginahimo diha ang dapita sa Davao City, no? Thank you Pastor Alex Pascual sa imong kinabuhi o sa mga nagapaluyo sa buluhaton nga volunteers and pastors and ministry supporters nga padayon nga serving the Lord with you, and I also love to serve the Lord with you. Sige lang, magka-istorya rata po hon. And one day, probably, madala po nato ng abulaton diri sa Valencia City, Bukid nun, no? Ang abulaton ni Pastor Alex diya sa Davao City kay nag-reach out sa mga kinabuhi nga naa sa kalambigitan sa mga, if wala ko na si Piat Pastor ha, they focus sa mga kinabuhi nga into gangs, mga gangster something nga na yata na akong pagsabot. And makita man nato na diripod. Bisan asa man gyud na nga dapit mamunisipyo, mabarangay, ma city, big city like Davao City, dagan na sila. And nga na, no? Anduga na mapod na. Nga talihukan. And I am so blessed and proud of you, Pastor Alex. Now, kanatanan sama sa buluhaton ni Pastor Alex Pascual, dili na sa gakahitabo tungod lang sa tawahan nun nga tinguha o pangandoy. Kundili, tungod na, yes, into gangs and drug addicts. Oh, imagine that. Talking about gangs and drug addicts, tingdaghana na ron. Sa una pa di ay. ako po tama kay katong sa kwentuhan naman ni Pastor Alex. Siya po, gikan siya. Sama na ko, gikan po siya sa addiction, sa droga, drug addiction, no? Grabe. And ako po, gikan po ko sa drug addiction. The very reason nga nang wala jud ko nakahuman sa pag-eskwela sa akong kurso nga kining accountancy sa University of Mindanao way back 96 to 2001 na ako diya sa University of Mindanao, nag-eskwela sa Davao City. Wagid naman ang Bachelor of Science in Accountancy na kong kurso tungod sa addiction sa droga. Ana siya. And I praise the Lord na ay sama sa buluhaton sa Ginoo pinagila Pastor Alex Pascual nga grabe ang pagpamuhat karon. Makita na ko there are more than daghan kay mga kinabuhi na dala kan Jesus. Og na sinati unsa kanindot ang kinabuhi diha kay Jesus Christ. Kani sama ni atong programa karon ang kinabuhi diha kay Kristo. Now, word ni God nga yahang ipaabot kanatong tanan. Praise the Lord. Thank you Pastor Alex Pascual. Ang pulong sa Dios nga ipaabot kanato karon kay mabasa diri sa libro sa Roma, sa New Testament. Actually, talking about faith, nagisgot yun ni sa Christian faith. Ang atong pagtuo karon, kumingong ka nga na kay faith, you're a Christian. Ang faith nga na sa imo pagtuo o pananampalataya na nasa iyo ngayon ay pananampalataya sa ating Panginoon na tagapagligtas nga si Jesus Christ. Christ, Messiah, tagapagligtas. So, nituo ka kang Kristo. Maunang nahimo kang Kristiyano. Now, kanus aka nakabaton o pagtuo diha kang Kristo? O ang imuha bang pagtuo kay maubagay ng pagtuo nga ginatudlo sa Biblia nga pagtuo? Ingon pa diri sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, ang pagtuo, basahon ko ang pulong sa Dios nga nagaingon, Roma Kapitulo 10, versikulo 17, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe. Ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Ang pulong sa Dios mag-ampo ta. Lord, salamat sa imong buhi, mahigugmaon, og milagroso nga presensya karon
nga nagapamuhat moving mightily sa bisan asa nga dapat karon nga diin madungog ang tingog sa imong ubos nga sulugoon. My prayer, Lord, nga diin, ikaw ang padayon nga madungog, ikaw ang padayon makigistorya, ug ang kamaturan nga may padayag karon, Lord, kay kamaturan nga maghatag ka na mo sa kagawasan. Kagawasan sa bisan unsa nga limbong ni Satanas nining kinabuya. Kagawasan sa bisan unsa nga nakagapos ka na mo nga dili makahatag og kaayuhan sa matag usa ka na mo. Kinita na namong giampog gipasalamatan sinilyuhan sa gamhanang pangalan mo Jesus namong Ginoong manluluhas. Ang tanan magingon. Amen. Sa English translation pa ni ingon pa dire, consequently faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. The message is heard through the word about Christ. Sa makaron, nadungog na to kini naminota, kini karon. Then it will, kung first time nimo naminaw and then sa ning-ani nga pamaagi nimo mabatunan ang pagtuo nga ginatudlo sa Biblia. Ang pagtuo nga ginatudlo sa Biblia kay dili resulta sa imong membership sa usa ka pundok. Dili, dili. Si Pastor Alex nga nasa Davao kay lahi ang pangalan sa iglesia nga narehistro nga kung asa siya nagapamastor. Same pod sa kuha. Dili pareho ang pangalan. Pero dili na mauy basihan nga lahi among pagtuo. Dili ta makay tungod kay lahi-lahi ang pangalan sa simbahan, so lahi-lahi po ng pagtuo. Dili. Dili magmatter ang pangalan sa simbahan para basihan kung ang pagtuo ba nga naa diyang dapita kay tinuodo dili. Okay. Ang pagtuo matud pa naggikan. Faith comes from hearing. Hallelujah. And hearing comes from the word about Christ. Ang pagtuo naggikan sa pagpamati o pagpaminaw. Og ang nadungog, nabati, naggikan sa pulong mahitungod ni Kristo. So kining programa nga ang kinabuhi da kay Kristo, dili lamang pagpasabot unsa ka sada kanindot ang kinabuhi nga na Jesus Christ, diri pod nato madungog or makabaton kag pagtuo or mutubo imong pagtuo diha kang Kristo. Mao ni siya. Because kaninga programa kay walay lain tang ginaisgutan diri kun dili ang ato ang Ginoo nga si Jesus Christ o kung unsa mabutang nga ginahimo ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. And kaganina nag-ingon ko kung naay nagapaminaw karon ani nga programa and then nakay gusto ipaabot may tungod sa ginahimo ni Jesus Christ sa imong kinabuhi. E message nimo akong number 0905-4882 and kalipay na ko na basahon. O pwede po nimo i-comment sa live takaron sa itong programa. Pwede nimo i-comment sa ako pong basahon. Ug sa ingon ning anak ka ng imong patutuo about kang Christ, diha kay Kristo, mga butang nga gimo ni Kristo, maghatag na og pagdasig, dili lamang pagdasig sa mga kaigsunan na to, diha kang Kristo, kung dili makabaton po sila pagtuo diha kang Kristo. Kasi wala manggoy tao nining kalibutan na nga na tao, na ipanganak, nga din aduna na ipagtuo diha kang Kristo. Bisan pa og anak kag pastor, dili na siya kasiguradon. Bisan pag anak kag leader sa usa ka simbahan, pastor or church leaders or kabahin sa tanang buluhaton sa Ginoo, dili automatic na nga ang imong kauban sa pamilya kay automatic pod nga Kristiyano. Ingon pa diri sa Biblia, dili ni pagtulon ni Pastor Yuni nga hinimo ni Pastor Yuni kun dili matud pa sa Biblia ang pagtuo nagikan sa pagpaminaw sa mensahe. Mensahe na indadungog nga
mensahe nga diin diha nagikan ang imong pagtuo. Ug ang nadungog nagikan sa pulong ni ug ang mensahe nga nadungog kay nagisgot may tungod kang Jesus Christ. Hallelujah. The message is heard through the word about Christ. Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16, dili ko ikaulaw ang maayong balita diha kay Kristo. Kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan nga mo tuo. Diba? Gahum sa Dios aron pagluwas o kaluwasan sa tanan nga mo tuo. Sa unsa? Sa maayong balita diha kay Kristo. There adunay message, mensahe, maayong balita. Sa ato ang may balaan ng Biblia kay pulong sa Dios. Pero dili tanang kining dili tanang chapter and verse kay naka-specific nga nagtudlo sa maayong balita, good news diha kang Kristo. Sa Old Testament nasulti na nga adunay Kristo nga ipanganak. Sa New Testament na ipanganak ang Kristo. Ingon pa ang Biblia, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through His Son." And that's the gospel. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios, alang kanatong tanan nga mga makasasala, gipadala niya ang iyang bugtong na anak, ang atong Ginoo manluluwas nga si Hesus Kristo, aron ang tanan nga mutuo kaniya, mutuo sa anak. We Christians nituo ta nganay amahan nga Dios, anak nga Dios, ug ang Holy Spirit gilan nato nga Dios. But ang Christianity or pagtuo diha kang Kristo or Kristohanon nga pagtuo kay nakasintro sa anak, sa Kristo. That is why ang pa ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes." So the message about Christ, mauna ang maghatag kanato diha nagikan, diha munay tinubdan sa ato ang mga pagtuo. That is why every Sunday adon natay mga panagtapok aron makadungog ta dili lamang wadto sa usa ka building, usa ka dapit, aron magkumustahay, magshake hands, mag you hug us and hold hands, pray, worship. Dili lang na mao, kundili makadungog sa pulong sa Dios a message about Christ. Hallelujah. That is why sa laing bahin pa ingon pa diri paano ingon naman diri gingon, no? So faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Rumatod pa diri ni Apostol Pablo ingon pa niya diri, "Apan unsaon man nila pag ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsampit kaniya kung wala sila mutuo? Ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini?" So, ang faith nga atong nadungog nga nagisgot may tungod kang Christ, kaya doon ay magwali. Sama niya itong programa karon matag Sabado. Muna siya ang pamagi sa Ginoo. Aron masangyaw ang mayang balita da kang Kristo. Masangyaw ang pagtuo. Maishare ang pagtuo nato ng mga Kristiyano. Kani isa ra ni sa mga buluhaton sa Ginoo. Isa ra. No? Every morning, ang ato ang mahal na Pastor Dante Dangalio, alas 4 sa buntag, sa iyo kayo mata, dili lamang kanang sa mga awitin nga magpahinumdum ka na to sa kamayo ang Ginoo, kundili makadungog po ta o
gospel ni Jesus Christ. And not only that, ugma adlaw sa Domingo. So, mao po na ang mga gayon nga maipaabot ang mensahe da kang Kristo. Sama po sa Davao City, adunay buluhaton sila Pastor Alex Pascual. Nga diin, i-reach out ang mga kinabuhi ngan into gangs and drugs addicts, mga addicts sa droga o mga nagkalambigitan sa mga gangs. Kabalo ba mo nga, bisan gani, Pastor Alex, diri sa Valencia City, na sa mga eskwilahan diri, labi na sa, diri sa eskwil, dagag mga eskwilahan nga na ay mga gangs. Na ay magsumbagay, magkinulatahay, mga ning-ana nga mga grupo. Og walay laing solusyon. Walay laing solusyon kundili si Kristo. Og paano po nila may balaan nga si Kristo ang solusyon kung wala po yung magwali niini? That is why ang Biblia kay nag-ingon, pagkatahum sa mga tiil niya itong nagwali sa maayong balita di kang Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Maayong hapon, Igan, Konsolasyon, Boy Sir, maayong hapon dia. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pag-uban sa itong programa. Sunay magwali. O ang timailhan nga nagwali kay ingon pa diri, unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadug sa mensahe, unsaon man nila pagkadug kung wala magwali niini. So ang magwali, mahibal-an nimo nga gipadala sa Ginoo kay magwali sa maayong balita. Pagkatahom sa mga tiil o kinabuhi niya itong nagwali sa maayong balita diha kay Kristo. Ang atong pagtuo nagikan sa pagpaminaw sa mensahe o ang mensahe nga nadungog kay nagikan sa pulong may tungod kang Kristo. Now, that is why ayaw pagduwa-duwa. Halimbawa, sa imuhang, sa Facebook, taghan kay kag mga post, mga picture, mga unsaman, butangiran na o butangin ng picture nga nagpakita sa mga butang nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? Kung ikaw sama nako, ug sama namo ni Pastor Alex nga drug addicts, mga drugista sa una, gibago sa Ginoo. Imuhan nang ibutang na yung mga pulong may tungod kang Kristo nga magisgot sa isa sa verse nga kung ginakuptan ningon pa ni Apostle Juan sa John chapter 1 verse 4, diha kaniya ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa tanang mga tao. Kinabuhi o kahayag, John chapter 1 verse 4. Diha kaniya ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa tanang mga tao. O mao ginang nahitabo sa akong kinabuhi, sa kinabuhi ni Pastor Alice o sa daghan mga Kristiyano karon. Nga diin gikan sa kangit-ngit, gikan sa kasamok, gikan sa addiction sa droga, gikan sa bisyo. You know, there are daghang mga kinabuhi nga kining ginagamit sila kaniadto sa pagkuha o kinabuhi, you mean pagpatay o tao, selling drugs, pagpangawat o mga butang, o daghang kay mga kinabuhi nga diin sa dihang nadungog nila ang maayong balita da kay Kristo kay nakakaplag sila o bili sa kinabuhi. Nakita nila nga ingon pa sa awit, be

kinanglan na may paabot na bisan pa nining kinabuya, kung pakyas lang, perting pakyasa. No? Si Pastor Yune, pakyas, perting pakyasa, nagagpakyas sa kinabuhi in the past. Pero karon na ay Ginoo, na ay Ginoo nga bisan sa kapakyasan gipasaylo yung pasawit, labihan ang grasya mo, grasya. Gracias kaluwasan, gracias sa panalangin nga gikahatag kanako pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mo na siya. Wala ang resulta, dili lamang kabaguhan sa kinabuhi. Kabalo mo, when you heard the gospel of Christ and then mutuo ka and then you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, mo naging undia sa Galacia 2:20, ngayon pa ni Apostol Pablo diha. Actually, mo na akong life verse. Mo na ang pulong sa Dios nga ginakuptan ako nining kinabuhi. Galacia 2:20, ngayon pa ni Pablo diha. Gilan, mo na no, ang good news, may balita da kang Kristo. Kitama ka sa mga makasasala, mo ni ang gihimo ni Kristo. Ingon pa dito ni Pablo, diyan ni Pablo, Galacia 2:20, gilansang ako ba ni Kristo dito sa cross? Sabot pasabot ana, nga may balita, kana good news na siya. Mo na ang good news diya kang Christ. Actually, mauna ang maayong balita ni diya kay Kristo. Kung sinitambo, when Christ died at the cross of Calvary, He died as you and me. Namatay siya tungod sa itong mga sala. That is why, yung pa ni Pablo, gilansang ako ba ni Kristo dito sa cross? Sa diyang gilansang si Kristo dito sa cross, tanan na itong mga sala mo hinungdan nganong na nagsakripisyo siya sa iyang kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo. Sinakripisyohan ka. And that is out of love. Kadako sa iyang gugma. Tungod sa kadako sa iyang gugma. Ingon din ni Pablo, sa diyang nasabtan na ni Pablo, ingon din ni Pablo, gilansang ako o ba ni Kristo dito sa cross, busa dili na ako mabuhi karon kung dili si Kristo na nga ani akan ako. Apostle Paul knows that Christ came to save sinners like us. And then, a sinner like Paul, sama ni Pablo, sama ni Mug ako, ingon din ni Pablo, o kining kinabuhi ko karon busa, dili na ako ang mabuhi kung dili si Kristo na nga ani akan ako. Hallelujah. Kitang tanan, the moment you receive Jesus Christ as your Lord and your Savior, imuhang gisurrender ang mong kinabuhi da kang Kristo, and then mong gidawat si Kristo nga na si mong kinabuhi. Gidawat ni mo siya isip Ginoo ug man luluwas. Lord, from now on, akong kinabuhi karon, akong gisurrender, gihalad diha kanimo ang ako ang bisyo, ang akong droga, akong maot nga batasan, akong hugaw nga binuhatan, ang tanan Lord nga kapakyasan nga imong gibayaran, akong isurrender diha kanimo. Lord, karon ikaw na ang mag-lord over sa akong kinabuhi. Baguha ko Lord, plastara ako Lord. Ang akong negosyo, akong trabaho, akong pamilya, ang tibuok kong kinabuhi. I need you, Jesus. Savior. Save me from being me. Save me from my pain. Save me from the sorrows, the anxiety, the depression. Unsa man na ang imong sitwasyon karon, naay Jesus Christ nga magluwas ni mo, ana. Ug ang Jesus Christ nga akong nailhan kay maayo. Maayo. Maayo nga Jesus Christ. Ingon pa sa awit, matinud anon ka sa mga pulong mo. Hallelujah.

Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Paglaom, kabaguhan, kusog, kalipay, kalinaw. Kana tanan, mauna ang imong masinati diha kang Kristo. Sa panahon nga wala pa ko'y Jesus Christ, pangitaon gina ko ng droga. Susyabo. Pangitaon gina ko ng inum. Pangitaon gina ko ng tagadlaw. Laag diri. Gip. Ah. Kapoy. Kapoy kay nga kinabuhi. Dili lang bisyo. Actually, there are things in our life today. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, sa negosyo, mga butang ni ana. Dili lang droga. Sahay manggod atong you know, naba, kining adik ko, mo gini kinanglan, gini Jesus. No, bisan pag dili ka adik, kita mang tanan na ay problema. Kitang tanan na ginatubang na kaguol ni ining kinabuhi-a. Kasamo, kagubot ni ining kinabuhi-a. Matod pa ni Jesus, in this world, there will be trouble. Kasi kinamabasa pa sa yun eh. Basahon na ito, diri sa Juan, John chapter 16, verse 33. Yung pa diri ni Jesus, gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton ka mo kalinaw, pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. So diha kang Kristo, makabaton kita kalinaw. Pantuson ka mo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. So magmadaugon ka nining kalibutan na, magmadaugon ka sa bisan unsang mabutang imong gikas natin nining ginatubang nining kinabuya, pinaagi ni Jesus Christ. Diha kang Jesus Christ. That is why kung madungog nimo kini, mapukaw o makabaton kag pagtuo diha kang Kristo. Pagtuo diha kang Kristo. That is why maunga ang pagtuo nagikan sa pagpaminaw o ang nadungog nagikan sa mensahe mahitungod kang Kristo or pulong mahitungod kang Kristo. Hallelujah. Ayo pinay pray nga nilalo mga tong pagsabot may tungod sa pagtuo. And karon nga kahaponon o kagabion nagisgot kita may tungod sa pagtuo diha kang Kristo. Ug ang pagtuo diha kang Kristo kay dili na siya butang nga gikan sa tua. Dili na siya butang nga gikan inside us. No, wala tay pagtuo kang Kristo. We are all lost, ingon pa sa Biblia. Kita ang nawala, gipangita ta ni Kristo. O daghag mga ginahimo ang Ginoo karon sa tong kinabuhi nga din mabalik ta niya. And the moment madungog nimong mga mayong balita ang pagkamaayo, ang gugma o grasya ni Jesus Christ, then your life will never be the same again kung makabalo lang yung kang higugma ka ni Jesus. Busa, kininga programa, kininga stasyon, kining ministry nga gihatag sa Ginoo gibutang sa kasing-kasing may tungod sa ang kinabuhi kay Kristo kay mensahe ni nga naghatag ka nato o sa kamaturan may tungod diha kang Kristo. And tonight igsoon higala igan asa man ka naminaw karon. Ako sa diyang maduta sa pag-ampo karon, whatever your situation karon, ako nagtuo nga naay mahimo ang Ginoo sa imuhang sitwasyon, sa imuhang kinabuhi, sa imuhang negosyo, sa imuhang trabaho. Kung namang kay balatian karon nga naghatag og kasamok sa imong lawas bago ta wadto sa pagpray kay timan eh. Ang Ginoo wala na bago. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Is the same Jesus nga nahigugma kanimo. Is the same Jesus nga nagsakripisyo siya ang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. The same Jesus nga atong simbahon ugma. Nga ato ang alagaran ingon man atong sandigan. Ingon pang Biblia, He is the author and the finisher of our faith. Hallelujah.
og mahuman ko diri nga pamaagi ang pa ni Pablo Galatians 2:20 og kining kinabuhi ko karon akong ikinabuhi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og naghalad siya ang kinabuhi alang kanako. Dalay go nang atong mahigugmaon nga Dios. And I praise the Lord kay giubanan ko ninyo karon nga kahaponon. And praise God. So, muadto ta sa pag-ampo. Amen. Thank you. Thank you sa matag-usa nga naminaw sa atong programa karon. Hallelujah. Excited ko sa sunod nato nga pag-uban na nitong programa nga makadungog ko og mga testimony mahitungod sa pagkabayo ni Jesus. Gusto na ko nabasahon sa siguro kung naisa o duha, gusto na ko nabasahon. No, ibutay mo ang pangalan as taga-asa ka. Gusto na ko nabasahon aron may paabot ang may balita da kang Kristo. Nganining kinabuhian na ay maayo nga Ginoo. Na ay maayo nga Ginoo. Na ay maayo nga Ginoo. O dili lang sa maayo nga Ginoo kun dili na higugma siya kanatong tanan. Dalay gyud ang Dios. Maayong gabi, Pastor Alex Pascual. Maayong gabi to Pastor Banalis and also kang Pastor Pastor Lucky, Pastor A, mayong gabi diha kanimo. Salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. And to Igan Consolacion, mayong gabi sa tanan. And behalf sa akong mga kaigsunan sa Allied Ministries Christian Church and also uban ang amo ang Senior Minister, Senior Pastor Reverend Dante Dangalio, malipay ko nga mag-invite kaninyo sa panimbahon ugma diha sa Iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Ang Iglesia sa Allied Ministries Christian Church kay naimutang diha sa Purug City, Barangay Batangan. So alunay panimbahon ugma magsugod alas 9:30 and you can come early, magkapi-kapi dito, no? Praise the Lord. So dalagon ng Dios, dalagon Dios. Matuta sa pagampo, may gabi si Sir Kling og sa pamilya Palomo adlawon. Kumusta ko kang Nanay Beat and Brother Ngay? I praise the Lord. Let's pray. Let's pray. Father God, salamat nini nga kahapunon. Salamat sa imong pulong o sa imong mahigugmaon o milagroso nga presensya nga nagauban ka na mo karon. Ang akong pagampo, Father God, nga continue ka nga mga milagro sa matag-usa. Kung namay mga sickness and disease karon nga naghatag kasamok sa among mga lawas, I declare healing right now in the name of Jesus. Hikap ang bahin sa imong lawas nga adunay balatian and ang Ginoo matud pa sa Biblia, by his wounds pinagi sa iyang mga labod mga ayo kita. Receive your healing nga gibayaran ni Jesus Christ. Receive your blessing, John 1:16 blessing gikan sa iyang naginubra nga grasya. Kitang tanan iyang hatagan sa ulay puas nga panalangin. Panalangin sa imong negosyo, panalangin sa imong trabaho, panalangin para sa imong pamilya, sa mga nag-eskwela. Tanan-tanan Lord, salamat Ginoo sa imong naginubra nga grasya nga diin sugaton nimo Lord God ang among mga panginahanglan sa matag-adlaw. Salamat Ginoo, labaw sa tanan sa imong pulong nga imong gipadayag karon. Kuptan na mo niyog tipigan nga ni sa among mga kasing-kasing. Og mahimo kining lamdag, mahimo kining kinabuhi, og lamdag sa among pagkinabuhi, samtang napakamik ni ining kalibutan na. Lord, i-bless ka ning Estasyon 98.5 Radio, kaibigan. I-bless ang among mahal na Pastor Dangalio. I-bless ang kaibigan Brotherhood Christian Foundation. I-bless ang mga produkto, Lord God, ang Vigimax, ang Aroma, ang kaning kape nga padayon Ginoo nga mapalit sa bisan asa nga mga butika o mga business places karon Lord God. I-bless ka ni Lord aron padayon nga magamit sa mga buloton diha kanimo. Kinitanan Ginoo amo ang gihalad kanimo nga pag-ampo o pagpasalamat ilalom sa gamhan ng pangalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. In Jesus' name we pray, o ang tanan magaingon. Amen, amen, o amen. Dalaygon ang ato ang buhi nga Dios, o nahuman ang ato ang programa karon nga kagabion.

0: mo.
1: 98.5.
2: Kinsa ni palihog?
3: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Veggie Mask kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa na imong gibati?
3: Kaning mod tagid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos.
3: Dugay na mga 10 anyos bitok ko ka pa Veggie Mask na to mar.
2: Oo.
3: Nga nihinlo na kung ka. Kala na ni undang man sa gasto, kung makaayo gud ni undang man sa pagtumay ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon nawala.
3: Kung wala na sabi, balik ni sa doktor Mar.
2: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.

0: Serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo mobisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
3: Rexido Forte.
1: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte.
1: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo ug hilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang diskarte nako, discarding bisdak nato.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba tayo diyan?
6: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Sa ako pa ko ni Tony.
2: Ah, yes, unsa ato igan?
3: Akong ika-testimony aning Digimax. Aning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa sininto sa Iabalay na nabundak ni sa sininto. Muto pastor, nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa to sa karon wala na ginagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo niyang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Kay grabe na. Patay na gid tanawon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Ginaoxygen ang bata pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
2: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
4: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
5: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
4: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
5: Ha? Unsa imong sekreto? Tinuod pugo pre.
4: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
5: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
4: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. O mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
5: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
4: barato na pre kay tag-iaan eh. Romix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
5: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
4: Okay.
6: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan ng. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na kung 1 month, wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak mihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa flying bay di maya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun, igsoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoog, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
7: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
11: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Nihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
16: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
15: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
16: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
15: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
16: Husto na! Undangin na! Paligay sa kinadiling droga!
15: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s

0: Radio Kai Bida.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mo, Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
10: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
9: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hina, Pastor, sa CBTY na Pastor.
10: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
9: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Tagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
10: Yes.
9: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
10: Mao ba?
9: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang parin dito sa Juan. Si Butika.
10: Okay.
9: Anto, nabuto siya, Pastor.
10: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
9: Oh, nabuto, Pastor. Wag mo kaurot na. May di ka buwang kong itong. Nabuto, Pastor. Nagawas para mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni Muli Grasyar Mino.
10: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
9: God bless you, Pastor.
10: Okay, salamat din kayo.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
13: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, of those guiding the well-being of our nation, and for all those guiding with great responsibilities. Continue to shower your blessings in our families. Preserve the unity of our society. Amen. Bye.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangitating karula. Niya, ato sa lang kung o Bikima, pwede ko sila ang igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nasuway ko sila, o Pastor, wala gila sa pagkakarulang likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkakarulang, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayaw, Pastor.
0: Salamat.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung pag ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magganduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako. Hindi makilagad ang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamusta ang Twitter si mong mama?
1: Dako yung Twitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang
0: ang nabilin.
1: Oo.
0: So
1: ako, mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di tumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kadagang kapangutana, kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan. Sini paliyog.
2: Turun mong bulis.
0: O, kita kaasa ka, Igan.
2: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ano sa ato, Igan?
2: Magsisimuli yung tako sa Vigimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Vigimax. Natiwala lang ko. Nawala naman ang nigas akong gibati. Tungo na itong giyong ako. Usalan yun ka. Kapsura sa Vigimax. So, magpasalamat ko na ang Vigimax pa nakasabang yun sa akong gibati. O daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.
3: Sa kumayong mabutang, nakaluri na itong makarubay ng ginagawa.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabuktas na dahil din. Naarang na dahil ko. Wala na po nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganing katuban ni Pastor?
0: Ganing katuban o barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulte?
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrillo.
0: On say ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Igan Indam eh.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magul panday niya. Stress kay siya ba? Iligulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, isang nga lang, hindi ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
2: Lian ang kasudan.
1: Taga-asa?
2: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, o siya ato masulti.
2: Magpasalamat ka sa mga Digimax Plus.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Taud na, pastor.
1: Ay, taud-taud na?
2: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro pastor dan yang ikalibangon.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
2: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ni Paliog?
3: Igan imay ni Pastor.
1: Igan?
3: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
1: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
3: Alanib.
1: Okay, si ato Igan?
3: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
1: Oo.
3: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, ke, akong gi, kanang, upawan ako, kay nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo,
3: o si? Kay baho, dahil, akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maunay ako.
1: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
3: Vigimax.
1: Vigimax, okay.
3: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
1: Okay.
3: May akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
1: Ulat ng katol?
3: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor. Salamat
1: okay. Kaysa ni Palio gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat Paliog.
4: Lumida ng Igan, Doc.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
4: Manila Group, wala na din
1: po. Okay. Unsay ato masulti, Igan?
4: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
4: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
4: Oo.
1: Okay.
4: E ngayon, bumili ako ng 3 Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
4: Oo.
1: Okay.
4: Salamat,
1: okay.
4: Pastor.
1: Sino nga ito, si?
4: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group. Igan Lord, loud and clear ka.
5: Kapag ito ang fixed address, Pastor, nag-ana ako sa center.
1: Yes, oo.
5: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa ko, din ako katindog.
1: Bawa ba?
5: Pagkakarang bukong.
1: Uy, oo.
5: Maaming sakit din sa Miguel Caron, Pastor. Nag-anag sakit, ang Andre Caron nga na-admit.
1: Onsa nga sakit tawag ana?
5: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo to kasinya.
1: Ah, okay kato murag mawat ang kagkusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
5: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang night dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa siya tabo igana?
5: Unya, pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, dura sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
1: Okay.
5: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
1: Okay. Oo.
5: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
1: So at least salamat kunya, sa Dios. O oh, naayo ka.
5: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kog balik-balik yang hilanat. Kunya, wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan platelet dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
1: Okay.
5: Unya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit ng kulod sa palig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit ako siya gidala direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Vigimax, i-double niya po na ko, duha ko ipainom sa iya. Kaluwi sa Ginoo pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-school na siya gahapon.
1: Sal- Salamat sa Diyos. Salamat kay Igana, Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak, usap din mo na ayo. Salamat kay Igana, Lorna.
5: Salamat kay
1: kayo.
5: Salamat kay
1: kayo. Amen.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalakra.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, talata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: Ulo kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang sugar ng doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat. Igan
2: Lord.
0: Loud and clear ka.
2: Kapan ito ang pagkadit, Pastor? Nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, di na ko katindong.
0: Bawa ba?
2: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Karong, Pastor. Nag-anak sakit, anak din karong nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center pastor, ina ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mo murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
2: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kana kanila ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niutom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako ni pa laboratory ania ini ug yang dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yung hilanat.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit yung kulod sa alig din ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax di dubol niya ko na ko duha ko gi pa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na gid siya admit maayo na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Igana Lorna.
2: Salamat kay
0: kayo.
2: Salamat kay Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Sibiling ng Sicilian, sa puro kumit Valencia ko, sa Sardade. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan mang good, pag hindi na mo din, nagluyan siya.
1: Okay, nga nagluyan man.
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie, unsa, gita, inom na sa akong angkon. Inom sa gita, inom na niya Big Jimas o ganang aroma, gita ko niya, haplat. Ngayon, talo sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo din sila. Kaya, birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kitaro. Talo sa Ginoo, maayon na gigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya din sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na lang dito siya, kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, yung sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

0: akin sa ni Paliog?
1: At hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Dinakasin ko na magkalit o Diginax. Tulang kabuktas na dahil din. Naarang na ba ko? Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamed.
0: Okay.

0: I-cancel! Unsay kayuwang imong naangkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuryag-kuryag karon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, Pastor. Kalakunok, wala na akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namira man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Moto, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Pastor Dan. Yes. Si Iga Normani sa Mailag.
1: Iga Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, igan.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito, si Chadis, pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Chadis, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nag-anag sakit, anak din ka mga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa pamingo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kana kanilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yan hilanap. Kunya, di wanan ko referral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit nga hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kakoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuwa ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay. Uli ko, di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab dimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Lian ayon ka, Sir Dan.
1: Taga asa?
0: Lurugan ka, Sir Dan.
1: Ay, taga Lurugan. Lian. Ay, yes, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Sir Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo ka...

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Good, if you want to sa Bigiba, Pastor, sa akong pwede akong ikot, pangkating karula. Apa sa akong OBG, Mac, nagpwede ko siya ng Igan Ligian.
0: Oo.
1: Pero, nagpwede ko siya, Pastor, wag, ilang kapag-aroon sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Bibin mo si Silvia sa Purok Bet Valencia ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan eh siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie. Unsa niya, gipa, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa, inom na niya Big Jimas o ganang aroma. Gipa ko niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kitaro. Kaloy sa Ginoo, maayon na gigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Sa di palihog?
1: Ah, si Sir, pwede yan ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit, ah?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, then, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas mo sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulo ko ato na praktika sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang bisima na kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Ah, yes, akin sa ni Palihog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Palihog.
1: Buti mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating katula. Niya, ato sa lang kung OBG, Mac, pwede ko siya ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko siya, Pastor, wala gilang katulad sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwano, Pastor? Dua kabuok?
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay namatay. Buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutan din siya nga lang, hindi ko na kayo iyang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, giyag yung ito na kanina ng Digimax Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga nakausad ka ayon akong hero. Muto nga, nito ko akong hero. Grabe yun akong handok maging na, nasa mapasa.

0: gid ako pagkataon-taon na tabarong lang gid tong kanding o nga wala gid maunsa.
1: Okay, so...
0: O sa gid ko sa makapamatuan, Pastor, nga gid kanalangan gid sa gid.
1: Paliog?
2: Ikan na ino, Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimap, Pastor, kay... Ugot niya akong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
2: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
2: Oo, oh, ina ako.
1: Nawala ang sakit?
2: Nawala pa ng ubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, kanayo ka. Salamat.

0: Yes, akin siya ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung higanin sa Tuban ni Pastor?
0: Higanin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito buta ang senior citizen ng member nga, Egan Bidong Gabrillo.
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bigima, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating karula. Ako sa lang kung Bigima, pwede ko siya ang igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasuway ko siya, Pastor, wala gilang katotong sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwano, Pastor? Dua ka buok?
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayon og admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise God, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Ingon Gaunios!
1: Hello.
2: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
2: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
2: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Niya, atlas sa lang ko, o Bikima, nagpahit ko siya ng Igan Bikian.
2: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko siya, o Pastor, wag, ilang kapatulong sa akong likod.
2: Gasakit ang imong likod, ah?
1: O, gasakit, pagkatulong, Pastor.
2: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
2: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
2: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
2: Aduha na kabuok?
1: Oo.
2: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Pastor.
3: Lian, Pastor Dan.
2: Taga-asa?
3: Lurugan, Pastor Dan.
2: Oy, taga-lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
3: Magpasalamat ka sa Vigimax, Pastor Dan.
2: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Aon sa daimong gibati sa lawas, Igan?
3: Nagkalibang dugo.
2: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adla imong anto sa atong kalibang kagdugo?
3: Taod na, Pastor Dan.
2: Ay, taod-taod na?
3: 4 years na.
2: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almuranas, unsa bagha, no? Masa dahil yung sa doktor? Almuranas?
3: Dugo yun sa puro, Pastor Dan, yung ikalibang on.
2: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
3: Yes, sa kaibigan.
2: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
3: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
2: At tuloy ni mo
4: ko, sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoo nga, giyag yung ito na kanina ng G-Max Pastor, laging sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding nga akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutong nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa yung mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay, kuwanda, kikirig na gud ang kanding gusto, di mo tong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko, ani, makabayad na din ko, ani, tanako para magin sa kanding. Oo, pero salamat din niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya nagtidam, kaya kay nalang bigimak diya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o bigimak daw agad ka buok. Tingnan sa kalalo mo, agad na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarog lang agad tong kanding o nga wala agad maunsa.
2: Okay, so...
4: O sa agad po sa makapamatuan, Pastor, nga agad ka nalangan. Sige.
2: Paliog.
5: Binida ng sigang dok.
2: Okay, taga-asa ka, Igan?
5: Manila Group, wala na din
2: po. Okay, unsay ato, masulti, Igan?
5: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
2: Amumuong, yes.
5: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
2: Nagnana?
5: Oo.
2: Okay.
5: E ngayon, bumili ako ng 3 Vigimax, awa ng Diyos, gumaling po siya.
2: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
5: Oo.
2: Okay.
5: Salamat,
2: okay.
5: Pastor.
2: Sino nga ito? Si
5: Leonida Lansigan.
2: Leonida Lansigan of Manila Group Uwa.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Egan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Egan Bering o si Ato Egan Bering.
0: Asong mama Egan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diyan. Naapo diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. Okay.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ito ang pizza dish, Pastor. Nag-anda ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako kasindong.
0: Bakit ba?
1: Pagkakarang ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nag-sakit ang Andre Karun na admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV ka to sa pamingo toksinya.
0: Ah, okay ka to murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ka sa dente Pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa siya tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras. Sige, kung balik ang pangili, akong nililakan. Kaya nakahilakan ko kayo, hindi ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, niyotong ako kung inom o mga kakapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, Pastor, si Christian. Idala na ako sa center atong Bernice. Kaya sila ko ng hilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, o yan doon ko kay. Sige, magbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, i-admit siya, kaya mubo yung sleep dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init siya ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya ang Digimax, i-dubol niya po na ako, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo, na maunga tambal.
0: Amen.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Ah, yes. Igan bing, o si ato igan bing?
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya, o isa kabuk.
1: Isotilya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya, inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya.

0: Sa Dipalihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Pastor Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho magun panday niya. Stress kayo siya ba? Iligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutag din siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So ba ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen, adalay ko ng Diyos, how great thou art. Ang atong Diyos gamhanan, o gam. Dalay ko ng Ginoo makisunan. Buenos nga lahat ang persa sa grupo sa mga kaibigan. May buddag o welcome sa programang pinagpalang ng musika. Aning adlaw ang Domingo mga kaibigan o gapit sa 16. Aning bulan sa August na kita karon sa second half. Aning bulan sa August o salamat sa Dios dalayon kino sa gihapot uban-uban ta sulod sa duha ka oras sa pagpaminaw og mga mensahe gikan sa Dios pinagi sa mga lawiton og siyang balaang pulong mga kaigsuonan mga kaibigan. O gasama sa atong nasulti kanunay pagkanindot igsuon nga sayo sa buntag ang Dios may atong pagunahon. Nindot nga sa di pa ta maggawas sa mga puloy-anan. Kubat ko na ito, sayo ang panimbaon o kirang iyong biyaan. Pero sa uban, ganghiyot na. Ito ang uban ng igsuon, nindot at ang unahon ng Diyos. O pamarandungan niya ang balang presensya samtang kita magpaminaw sa mga pipila ka mga awitin makalangit dini sa programang Pinagpalang Musika. O gasa, gihapon igsuon, broadcasting live ta dini sa Dakbayan sa Valencia. Madugo kita mga kaibigan, pinagi sa 98.5 Radyo Kaibigan. O nakaukap ang atong programa sa lalaing mga radio stations din sa Mindanao. O mausap niya sa Visayas na tayo partner station niya usap. O salamat din kayo sa tanan nga nakahukap na kanato yung mga orasa o madugo na kita diya sa inyong istasyonan. Ako nang gisilip din kung kinsa. Pero di lang sa ako mag-roll call karon mga kaibigan. Pero ako nagitanaw kung kinsa ang mga partner station nato nga nakaukap na ni mga orasa. Salamat kay mga partner station.

Oga, live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Salamat kayo sa tanan nga gatag og comment din eh. Ang mausab sa tanan nga ga-share, no? Labi ka nang ga-share, gyud. Malipay ko sa nga masayran nga iyong gina-share nga itong live. Salamat kayo, Barangay Radio. Ubay-ubay gini ka. Several times gini ga-share nga itong live karon. Salamat kayo, Barangay Radio. Diya sa Gipus, sa Mbunga del Sur. Og mazab kang Kuya Sir Francis Rapp din upol yimit. May punta diya kanin mo na Kuya. Anto, Angelina Pilarca. Kaibigan Kay Maramos. Choya Goko. Thank you for sharing. Og kang Imi Liwanan. May punta kanin mo igan na Imi. Og kang Mas Masli, Masil, Nancy Laoynon Sansanan Clarin, may buntag diya kanimo. Anto Nini Tagama, Norman Salis, may buntag iga Norman o Kinit Laod Insular. Uy, good morning to ako ning parinte Kinit Laod Insular diha sa Sultan Kudarat, may buntag. Thank you for sharing sa itong live karon. Og kang Clarita Tumi, Josephine Merida Diagbila Paho. Og abisang pakang Geraldine Amanduro Mabakura. Geraldine Layawon, may buntag. Og kang Gabigan Varinia Kabasag. Og Aji Ann Kasipong Gaviola. Ang Crisilda Daoga Aromo. Salamat kayo sa pag-share sa itong live karon. Exoon pagkataom sa awit, kining kanta, karaan na kining kanta, Exoon, how great thou art. Pero grabe ka, Frisco, kanunay ang minsay, aning kanta. Huwag iba palandungan ang mataga pulong ani mataglinya. Imagine mo kung unsa kalabing gamhanan ng Diyos ang atong gisimba gidayeg. Ang ayan daigon simbano pasidunggan igsuon ning tanas sa kabuntagon. Ang ayan nga magi atong unahon. Glory to God. Albing Urbina, thank you for sharing. Until Ma Asinero Tanio and Beverly Magubat Balaba. Na solidad na malata ladap latabat. Thank you for sharing sa atong live karon.

May buntag mga kaibigan diha sa Valle. Marama San Miguel, maramag. Diya ta kahapon aron na bisitahan natong kaibigan ni Panaw. Uban ng pamilya, silang pagsubo. Ato ning coordinator, ang mama mismo sa ni Panaw. Ato pag-ampo man sa pamilya, karong adlaw ang lubong. Mga kaibigan diya sa Valle, kanang Valle mga good maunay lugar sa mga subiri. Diya ang hasyenda Valle. So diya takapon igsoon, aron duyogan ang pamilya sa itong kaibigan ni Panaw. O saka muraga 36 anyos nga aktibong membro sa kaibigan na membro kini siya sulod sa 11 katuig mga kaibigan. Ni Panaw gumikan sa pagka disgrasya. Mutoy akong isigutan ni Gsoon nga nag-drive sa usag ka wing van. Karga mga parcel. Matod pa murag iya sa Shopee. Nagita doon kini og 36. Huwag ida maigsoon nakabangga. Or huwag kina kumakuha maayang istorya. Pero sa akong sabtan murag nabanggaan niyang gisundan o di ba ka park. Hinungdan siya nanaling kamatayon. Gigkang Kagendero City, padulong din sa bukid noon. Mapakabot niya sa alaih, kanang street nga dalan, nga nindot nga dalan. Yan tao na banggaan. Nakita na ko yung sakinan. Ako nalabyan at itong pag-adto na ko kagayan at itong milabayang adlaw. So amping mga igan, amping ta. Karit kayo, tulog ka bukan na. Gagmay pa, marag 9-year-old pa ang kamanghuran. So kayong tandiya sa Valle, maayong buntag, oga. Labigid sa pamilya, Dilagaw. Ako pag-ampo man na kaninyo. Og sa atong koordinator diha, si kaibigang Fee. Nga maoy na atiman sa atong grupo, wadamhang iyan na pong anak. May atong, sila po'y atong tabangan. Og ikan dito igsoon, may ato kita gabi diha sa Barangay Alanib. Medyo gabi ino ko nakapauli. Aron duyogan ang pamilya sa itong kaibigan ni Panaw diha sa Alanib. Alanib Alantapan, pamilya Kampuan. Ang aron duyogan ang pamilya ni kaibigan Mateo Kampuan na senior sa ilang pagsubo. Oga, titagan sa tao kagabi dito. Bansa atong koordinator dito si Igan Evangeline Dansuli o sa atong mga leaders kaibigan atong Federation Officer Igan Hill Adrian. Salamat Igan Hill. O mosab ang atong cluster president usab dito si Igan Hendry Arieta o ban Igan Inday Igan Cyril. Salamat Igayo o kanyang tanan diha Igan Ami. Nalimot ko sa pangalan sa banan ni Igan Ami. Kanyang tanan diya may buntag mga Igan ha sa Alanib o sa mga Dansuli family. Atong oras karon 13 minutos makalipas ang alas 4. Igsoon, malipay ko masairan nga naminaw mo. Text mo sa atong numero at 09-2771-12112. 09-27-71-12-12. By the way, sa mga dinibanda sa southern part of Bukidnon, o bisan pa din sa central part, kung dili madungog ang 98.5, try nyo paminaw igsoon ang 94.4 ba niya? 0.3. Nakabutan mo din 94.4 at Light FM. Light FM diya sa Kibawi. Try nyo diya. In kaso di madungog ang 98.5 Radyo Kabigal ay panahon nga natay mo brand out sa bukid. At least, abot mo gunig pangantukan o galantapan diri sa lantapan Kibangay ato manig monitor. Abot din sa Dakbayan sa Valencia ang 94.
Di ko sure anong frequency ako, 0.4 ba niya? Kaya marag 0.3 ba ito? Pag-check daw, Light FM sa inyong frequency, sakto ba niyong 94.4? Marag di manima o. Nalimot kong tawag kang Engineer Wolfie kahapon. Nalimot kong tawag nga hindi ko magkaadto diha sa Panabo. Unya na kong either Ogma or Tuesday. Pero basic Tuesday siguro kay napay last vigil diha sa Damulog nga atong atuan Ogma. So Tuesday na ko dito. Akong tawagan unta ang iso ko lang hook up karon pero wag ko kalugar ka na busy kay ko kahapon. Engineer Wolfie, may buntag diha kanimo. Kay hook up unta ta diha sa dugang persa sa atong programa diha sa Davao Region makigsuonan. Ang Infinite Panabo City o naapoy lang station dito sa Mawab, mga kaibigan ko. Atong oras karon 16 minutos makalipas sa 4, may buntag diya kang Teresita Reyes. Beautiful Sunday morning! Suod ka ini sa akong nanay. Tawagin sa akong nanay kay Manang Miding. Tawagin sa ako. Nagkapanawag kung sa kay problema at sa tubagon ka dito. May buntag din mo diya, Igan. Naka-on air ko, Igan. Igan. 8032. Ay lang tawag ha, ay lang tawag. So, ato ng kabigan na Teresita Reyes. Diya sa barangay Managoka. Malay-balay City. So, mag-ampo sa tama kaibigan. Ato itugyan sa Diyos, kining atong pababan sa kanginan, uban sa pasalamat nga dito sa itong mahal nga Diyos, mga kaibigan ko.

ay nga nagikan kanimo pinaagi sa programa Pinagpaalam Musika. Makaplag kiniglo nga sa mga kasing-kasing. Og padayon kaming magbadasigon, malig-on sa pagpangalagad kanimo sabtang kami aduna pa'y kinabuhi. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na pong masinati. Ang balaang Espiritu Santo nga may magapamuhat sa among kinabuhi. Magatandog sa among kasing-kasing. O maghatag ka na mo, gadog ang kalipay sa pagpangalagad kanimo. Paglaom, labi na adtong murag, nawatan na paglaom gumikan sa laing mga suliran ng ilang gipasan. Kadya kanimo, ano'y paglaom? Diya kanimo na'y kalipay, diya kanimo adunay kalinaw. Diya kanimo adunay kasiguruhan. Busa Ginoo, kanimo akong gitugyan ang tanan. O bandi-bantay kami, samtang kay mag-usa sa mga kasing-kasing, o espiritu sa pumalandong sumbal ang presensya. O bisan pa tuas sa gawas sa nasud, mga OFW. Lord, salamat kanila, ngagatang kanunay sa programang Pinagpala Musika. Ako pag-ampo sila sa mga kasinati sa sumbal ang presensya, Ginoo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, adunay magkinabuhi, mapaduuli akalimo. Kinabuhi nga maangkon ang kabaguhan. Kinabuhi nga maangkon ang kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan, Ginoo. Salamat o Diyos. Bantay mo sa kanamo karon. Labi na ang mga kaigsuunan nga nagabiyahin ng mga oras. Panalipdi sila, Ginoo. Yatod sila mga atuanan nga way mga dautang pagkitabo sa kadalanan. Salamat, Ginoo. Oga, salamat sa mga partner stations. Nga asa, madungog kayong programang Pinagpala Musika. Salamat kanila nga ningwa gayod nga magka-hook up, magkapatingog o magka-hook up on time, ganiuban kanila ahead of time. Salamat sila mga sakripisyo. Aron naging madungog ang programang Pinagpala Musika sila mga dapit. O salamat bisan pa sa tanay mga gamit aron paluyan usab ang programang Pinagpala Musika. Salamat Ginoo o kanimo kinimong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among gidugman luluwas ang pukineng tanan. Amen. O amen.

0: Amen. Salamat sa Diyos. Ikaw lang ang simbahon. Og din sa programa pitagpala mo si ikaw at alang gisimba giday kundi na itong buhay nga Diyos, mga kaibigan, mga kaigsunan. Og alang ka na ko akong pribiliyo nga kita kagayon na nagsuon nga makadayag o makasimbas gino aning sayo sa kabuntagon. Alvin Punteras, may buntag. Awis ang pagkang Melva Hampun. Yunalin na yawon. Og kang kabigang Nining Agilis Domingo Manatada. Lovely pie ko kamas, Vlogger Nails. Bimbi Makatso, Renato Rica Durona. Og kang kaibigang Danilo Flores, Ana Mayo Nueve. Merci Kalugan, mayong buntag na kanimo, og Nili Padura Himeldas. Karis Liwanag Manunan Urbina. May buntag diha sa San Vicente Baungon. Mga Urbina family, may buntag diha kanyo. Thank you for listening. Merlin Baklaw usab, may buntag kanimo matud pa. Morning Pastor, Pastor Lain na buntag na usab. Laing buntag na usab. Nagisumpay sa atong buhi nga Dios. Amping Pastor, salamat igan Merlin. Evangelina Pilire. LC Pina Lumansay, may buntag kanimo igan LC.
1: Kinatuyan mo kanimo ang kinabuhi ko Dios kanimo.
0: Maayong paminaw diri sa akong mga kaubanan na minaw diri sa balay. Ading Simura Gisela Pina Gugong Bugs Oga Litoy Lumansay. Salamat Pastor Dan. Thank you for listening. Sisila Tiga Matimbong Usaba, maglinaw, may buntag ka. Thank you for listening sa program Pitagpala Musika.
2: O Diyos, awiton ko ang gugma mo.
0: Ye Lord Rosalinda, ang kaibigang Ate Ruth Longino, agudiin Pastor Dan, happy Sunday. Pastor, igrit na mo igsoon sa pagtuo si Daday Maturan Laurente, ika 48, ika 48 years gikan na sa ne, PM Church Marlica Bisliga City. Amping pasudan, salamat Ate Ruth, kaibigan Ate Ruth. O ba ni kagawa diha, may buntag kanyang tanan. Kaibigan Joy Blanco, may buntag igan Joy. O ba ni igan Bobby diha sa San Nicolas Don Carlos. Kinakita taon niya sa itong panimbaon. Atong oras karon 31 minutos makalipas ang alas 4, makibay magigsuunan at tangi ang balaang pulong sa Diyos.

And then in verse 5, makigsunan, nagaingon, nga nung mag-uol man ako o mabalaka. Bitaw, no? Nga nung mag-uol man kita o mabalaka. Kinanglan nga musalig ako kanimo og daigon ko ikaw pag-usab, ikaw ang akong manuluwas og Dios. Igsoon usahay kanang sa tawhanon nagampo man kita. Ginoo tabangi mi kanimo akong gitugyan ang tanan. Pero di gyapon kalikayan igsoon nga mabalaka gyapon ta. Daugon ta sa atong tawhanong pagbati. Daugon kita sa pagbati sa kadlok, daugon kita sa pagbati og kabalaka. Makigsuonan, inay nga musalig ngadto sa Dios. Kay ang tinuod nga pagsalig mao ang pagbati nga sa pagdadua ang Dios magapamuhat o magatabang kanato aron matagaag katubagan ang mabutang nga atong gipasaan labi na ang mga laing mga pagsulay sa kinabuhi. Naunsa may implication ani mga pulong nga atong gibasa karon igsuon o kini atong gitan-aw? Ingon diri magsubo ako inig mahinumduman ko nga kaniadto gipangluan ko ang daghang mga tao sa pag-adto sa imong templo. Nagasaulog kami nga may pagugyaw sa kalipay o pagpasalamat kanimong ano mag-uulman ako. Kinala mo salig ako kanimo og daygon ko ikaw pag-usab, ikaw ang ako manluwas og Dios. Nag-uol ako pag-ayo murag ako gitabunan sa imong mga balod nga daw nagahurus nga busay. Busay nung duman ko ikaw din ni sa yuta, sa Jordan o Hermon sa bukid sa Misar. Sa adlaw, gipakita mo Ginoo ang imong gugma busa sa gabi. Mag-aawit ako isip pag-ampo kanimo o Dios sa akong kinabuhi. So, ang punto dili igsoon sa Salmo 42, ato atubangon ang tanan ng mga hagit sa kinabuhi nga adunay pagsalig sa Dios, makisulong makibigan. Kay once ang pagsalig pagtuo sa Ginoo mawala nga ni kanato, may mo kanang hinungdan sa tanang kabalaka o kadlok. Mursulta sa tuwang paghilak o mga pagmahay, makibigan, makigsuonan. Although sabon ko sa tawang di kalikayan, ba't yung kitang kabalaka o kadlok? Labi na karong panahon, igsuon at sa sitwasyon, murag di kayo masabtan. Ay palang isoon naglindol dito sa Colombia. Grabe ka, murag 7.4. O niya, kahapon ba to, the other day, Indonesia na po. 7.7, grabe kusog isoon. Makita gini mo ang hugyaw sa mga tao. Magkinabuhin na kalas dito sa Colombia, ubay-ubay yun ang ipanaw, gumikan sa mga lindol. O yung Indonesia, doora ka na to Indonesia. Kung itabo ang ato kanila, no, igsoon. May tabo sa bani ka na to, gani, kitabo na po't kining lindol, igsoon, o tugod niini, usay, bati untag kadlok, bati untag kabalaka. Kahit ilalim, igsoon, pag maigo kita og lindol, o ba ka to karoon na pagyapon sa states of recovering, gumikan sa maong lindol, itabo diha, banda sa Sarangani. O gabisan pa dito igsoon banda sa Jose Abad Santos. Kaya dito sila ni Pastor Nick o ban sa pipila ka mga alagad sa Diyos gikan sa Misamis Oriental aron pag tudog mga tabang dito magigsoon ang magkaibigan. Kumutan ako kita o mga balita ngurag samot o magkapag-uol nga ni kanato. Pero ang ako pag-ampo nga taliwala nining tanan at otubangon kining mga lalaing hagit sa kinabuhi pinagi sa pagsalig sa Dios. Mao nang isulti din eh. Nganong mabalaka man ako? Kinahanglan ako musalig sa Dios og daigon ko ikaw. Ang pagdaig sa Ginoo igsuon nagpadayag ka na siya sa usag ka espiritu nga anda mo dawat kung unsa may mga hagit sa kinabuhi nga gitugot sa Dios nga iyang masatian. Igsoon, kanon na ako kining ginasulti o iyo kining madungog mo ni kanon na akong linya nagaingon. Walay pagkitabuhi sa kinabuhi sa tao nga wa masayod ang Dios o labaw sa tanan, walay pangitabo nga way pagtugot ang Ginoo, makaibigan. Nga
Kasalaan pinulungan sa tanang pakita mo sa kinabi na itambak ang Diyos. Although di tanan mawangi ang pagbuot, nga itabok kanimo, apan huwag pakitabok igsoon, nga wa niya kana gitugot. O kung gitugot man sa Diyos, then ako nagtuo, adunay siya katuyuan. O kining tanan, alang sa tong kaayuan. Magkapangutan ng taong sa may de kaayuan bunga ani, di pa ito masabtan karon, pero sa kaulihan, ato lang makita. Kay alang kanako, sa tanang pagitabo, ang Diyos anaan nagapamuhat, o kung siya nagapamuhat, ako nagtuo, resulta kini og maayo alang kanimo. So, ang ato lang, inay kitang mag-uol. Dahil kang Ginoo. Ingundre sa adlaw, ginapakita mo Ginoo ang imong gugma. Busa sa gabi, mag-aawit ako isip pag-ampo kanimo o Diyos nga akong sa akong kinabuhi. So inay kitang mahadlok, igsuon sa ligi ang gugma sa Diyos. Unya pag-awit o mga pagdayig kaniya. O mga pag-ampo nga to kaniya. Diyos sa atong kinabuhi. O niya, ato deklarar, o Diyos, nga akong salipdanan, nga bato. Nga nung gikalimtan mo ako, nga nung gikinanglan pa man, nga magsubo ako tungod sa pagdaog-daog sa akong magkaaway. Kay madugmok man ang akong kabukugan sa pagbibiay, nila kanako adlaw, nga nagaingon, asa naman ang imong Diyos. Igsoon, di man literal nga nagdagdaog kanimo, pero ang punto diri, nakasinati taog lisod sa kinabuhi, mga hagit sa kinabuhi, nga usay, maingon ang tao, hala, mura gitalik na nagsasyang Ginoo. So nga nung mapadala man sa pagbati, nga nung mag-uol man kita, matod pa diri. Inoon, kinalang kita mo salik sa Diyos, igsoon, usmon ko. We need to face life challenges by trusting God, mga kaibigan. Ikadua, we need to face life challenges by praising God. Inay magmukmok ta, inay maghilak ta, inay balaka ta, inay mga problema ta, igsundayga ang Diyos, awiti siya sa mga pagdaig. O niya i-declare, ikaw ang akong manuluwas o Diyos. Paingunin mo nga ikaw kong manuluwas o Diyos. Igsoon, ang implication ani that God is the powerful God, God is the sovereign God, o tungod sovereign siya, He is in control, mga kingsunan, mga kaibigan. Ang ato na lang pagsalig o pagdayig ato kaniya. Busa church, ikaw na minaw karon aning adlang Domingo. Di kalimod, lang ka nato na mga suliran, na mga problema, na yung panginalan, o bakit na mga balatian, di lalimpag natay balatian. Naiga message ka na ito nga duwa silang pamilya na sa hospital sa Davao. Cancer ang mga sakit, duwa kabuok. Ikson di lalim, labi na kong pobrita. Nga di po lalim ang pagbantay ng masakiton. Kini ikson, maoy kasagarang hagit nga itong gitubang kining balatian sa itong lawas. Onya batiod na kadlok dahil sa kabatayod. Pero, ang hagit ka na to kita mga anak sa Diyos. Saligi ang Diyos. Daiga ang Diyos. Igsoon. So karon adlang Domingo. Kasagara manggood ka lang ato adlang Domingo at itong panagtapo panagsimba. Igsoon ay pakyasa ang pag-antog simbaan. Paningkamuti. Inay magmukmok kasi mong balay tungod sa mga problema. Gawas kung physically digin mo kaya tungod sa mong balatian. At least din sa radyo, makahimok kita sa pagsimba sa Diyos. Pero kung kaya lang sa mong lawas, igsoon. Atok simbahan. Kanang make a decision to praise God. Mag-igsoon na makibigan. Laomi ang Diyos may makatabang. Naman na igsoon sa verse 5. Unsa gisulti diri sa verse 5. Ingon niya, nga nung mag-uol man ako o mabalaka, kinalan mo sarig ako kanimo, huwag daigon ko ikaw pag-usap. Ikaw ang akong
manluwas og Dios. Igsoon na tuloy kung imong sabto ni napatay malauman o kinimaw ang Dios. Hope in God. Paglaom diya sa Dios nga di tanya pasagdan di karimtan. So, dool sa Dios simba siya, daiga siya. O niya bati o bati a kanunay kanaingon pa nimo kanang kauhaw. Kauhaw, kamingaw, siyang bala ang presensya. Mauna, nindot nga bation. Kaya kung imo ka bation, ikson, di mo yung pangandoyon nga sama aning sa bersikulo na nagaingon nga as the deer panted. Sama ko no sa Osaka lagsa, ano? Nating karniro, ikson, nga kanang nangandoy siya sa tubig, sa sapa. Ingon diyo, sama sa manap nga lagsaw, nga gihidlaw sa tubig, sa sapa, gimingaw. Gibingaw usab ako kanimo o Dios. Kanang basta imong bation kanang kamingaw. Imo gyud pagandoyon makisod ang makaibigan ang presensya sa Ginoo. Mao nga salamat sa Dios igsuon nga na Dios nga atong kadaulan, nga atong kadangpan. Actually dinhi ato makita nga siya mao atong kadangpan, siya ang atong kanang salipdanan o tuod ni mag-aawit kita ngadto kaniya. O gilon siya, siya ang atong Dios, ang atong Ginoo. So salamat sa dalagot ng Ginoo. Ako pag-ampo igsoon tangas kamuntagon kung unsa may mga kasakit imong gihambing. Saligi ang Dios. Daiga siya. Itugyan ang tanan ngadto kaniya. Kasi ang Diyos, anda mo tabang kalimut. Trusting all your cares upon Him, for He cares for you. He cares for us. Bisag unsa kadako sa itong problema, unsa kadako sa manghagit yung itugot nga atong masatian igsoon sa gihapon, God cares for us. Jesus cares for you. Ang ato lang, salig ngadto kaniya, kaibigan ko. Atong oras karon alas 4:57 at ang atong pag-ampo mga kaibigan o ang atong panawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan.

Pinigsoon pa katawang sawit, sumalig ka. Ay nagkabala ka, ay nagkagool. Na may Diyos, kalabing gamahan ang satanan na itong kaduulan na itong kadangpan. Good morning, Pastor Dan. Pagkamaayo kayo, kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dalay ko ng Diyos kay kung gipukaw na sa Minia aron makapaminaw sa iyang pulong og mensahe. Kay uhaw ang akong kalaga kung wala ang pulong sa Diyos. From Pamilya Harlata, San Vicente Baungon, Bukidnon. Salamat Igan Marita Harlata, matupan niya 100 plus nami. 100 plus nga membro sa kaibigan diha. Lord to God, salamat kanyo kanyong tanan diha.

Igsoon, ang tinuod ang Diyos may tubag sa tanan na itong pag-antos. Siya ang tubag sa tanan na itong panginanglan o suliran. Busas ang pita siya sa ligi siya. Ang tinuod, wa tanya kita likdan. Bisa usay, magkapangutan na kita Ginoo, nasa man ka. Naikandagingon nga, wag mo sanang isipin.

Morning Pastor Dan pagkataom sa minsay nga among nadungog karon. Yes, mosalig lang yun ta niya. Kay dili yun ta niya. Pasagdan. Kay higugma ta sa Ginoo Pastor Dan. Amen. May buta ka ni mo diya kaibigan nga nati. Longino diha sa... Diha sa Apumakuti, pasudan na kahila ko sa kanta nga siyag yod ang tubag sa tanatong mga pag-antos. Kay gigugma, taniya, labaw nining kalibutan na amen. Usay makingunta, Ginoo, murag iyo man kong gitariktan gibiyaan. Bisag unsa kada ko imong problema, so wagig ka gitariktan sa Diyos. Mawagin na itinuod. Wagig sa mabiya na to. Nasa kanunay, naguban ka na to. Bisan adunay panahon nga murag na tumasabta ang pitabo. Pero ang Diyos ang tinuod na aragyod kanatong tanan magkaibigan. Bisan usay, bugat og kapoy ang atong kasing-kasing. Padayon lang gihapunta sa pagsalig o paglaom sa Diyos o sa Ginoo. Siya ragyod ang atong kusog o paglaom. Good morning everyone. Blessed Sunday from Maria Cristina Ayuban. Sistina may buntag o amen gayod. Siya ragyod ang atong kusog o paglaom. Ang kanindot ang atong gilauman anaa sa tanang dapit anaas ng panahon. Atong kauban. At lagi, ang atong mapag-ampo mga kaibigan. Ang iyong dalamhati. Pakanindot sa balaang pulong sa Ginoo Pastor Dan from Buena Gracia, Talakugon. Salamat din kaayo, may buntag igan lang. Ases Colintas.

Napasudan, watching from Barangay Malabod, Malungon, Sarangani Province. Ecofi Church. Nindot kaayo ang pulong sa Ginoo, tinuod yun. Salamat din kay Iga, may buntag di akalim mo, taga Ecofi Church. Nilukso man din ako makita ang pangalan sa napaabot. Uminsay ka na to, taga, nalipay ko, taga Malungon.

Ibang Buntal dia sa barangay na Paliko Arakan. Salamat sa pagbasa pasudan. Og may buntal dia kaninyo taga na Paliko Arakan. Igsoon, sali pa ko mag-ampo ato na paminahon kining kanta pagkataong sa minsay sa awit pabalandong kinigsoon kining mong kanta.

Morning Pasudan, salamat sa pulong nakadugog na pod ko. Si Eliseo Tood ni taga Lianga. Pwede ko request song Ikaw ang Kusog. May buta ka nimo kaibigan Eliseo di sa Lianga, Surigao del Sur. Good morning Pasudan, thanks God yan na pod mingi po kao arun maminaw nasad sa iyo program. Matagbuntag nga makatag og pagtulunan sa tanan. Glaysa saway ni sa kibanggay, may buntag igan Glaysa. Kaibigang Miming Pilinyo Burha, may buntag ka nimo. Thank you for listening. Dalay gud og salamat sa Dios sa iyang balaang pulong pagkanindot kaayo. Nakatulo akong luha sa maong awit Pasudan. From Mining, Miming Pilinyo Burha. Amen sa pulong sa Ginoo, Lord, itugyan ako ang tanan nimo. Itugyan ako ang tanan desisyon. Tanang desisyon, ilabi na sa among pagpangalagad, tibuok pamilya. Kay Lord, mauna ang akong kalipay, tibuok mi pamilya, pirmi mag-uban sa pagsimba. From Luwila Gris, Bristol, Mangkawan. Happy Sunday, Pasudan. Salamat sa kanunay pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Amping kanunay Pasudan from Alagad Nards, Layawan. Sa ato mga kaibigan, labi na sa grupo, naisakop sa grupo nato sa Bukidnon. Apil din ni ang grupo nato diha sa atong Federation sa WAO. Nasa usab na hapil ang Amay Manabilang Lana del Sur, ang Banisila North Cotabato og ang Alameda. Sa tanan nga na membro sa grupo sa Bukidnon, adlang Domingo karon og ato kining nabatasan ang papabot og panawagan sa pagtabang. Katong karon pa naminaw ayaw mo katingalaan niya na magutay grupong timugna nga atong gitawag Kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated ni adtong 2013, 13 years ago na pud igsoon. Og ato kining gihimo nga Kaibigan Christian Foundation. Og atong gi-appeal sa atong membership commitment nga kung aduna kitay kaubang mo panaw, atong tabangan pinaagi sa paghatag og 5 pesos. Usbon ko, atong tabangan pinaagi sa paghatag og 5 pesos. Pero dili tanang mamatay muhatag tag 5. Pero tanan nga namatay ang atong membro basta aktibo, atong ginatabangan gikan sa iyong 5. Sa bulan sa July mga kaibigan, ang atong ipangayo nga 5-12 ra. Pero ang namatay, 85 kabuok ang atong gitabangan. Karon, aning bulan sa August, mga kaibigan, as of yesterday, pichakinsi, latusulti, tunga sa bulan, ang nipanaw, 48 na. So kung ang trend ingon ani, matimes to ni, mas daghan di ang namatay karong bulan, may mo ni siya nga 96 compare sa 85 sa minabaying bulan. Out of 48, 38 ani ang mga regular members, mga kaibigan. Upat ka ng regular senior o napulo ka mga beneficiaries. O aning 48 ang atong ipangtabangan, unumpa ka 5 ang atong ipangayo. O kay naamay upat na Domingo karong bulan na. So may mong 12, ragyapon ka 5 atong pangayoon tanan. Tulo matag Domingo. I hope nga hindi kay dagang mamatay igsoon kay kung dagang pagyod din basig unyag makadugang taglaing 5 na pod. Imbis tulo ka 5 basig 4 ka 5 atong pangayoon kung mudagang pagyod mo panaw pero atoy ampo nga unta dili no. Sa atong palasya matag patay unta matag 5 pero wala ko nabuhata kay mabugatan manta. So palayog sa mga membro sa kaibigan, ilista kini. Way appeal ang atong kaibigan sa Surigao, way appeal atong kaibigan sa Hingoog, way appeal atong kaibigan diya sa South Cotabato. Para lang ni sa grupo nga sa appeal sa grupo sa Bukidnon.

sa edad nga 65. O manakatabang sulod sa 11 ka tuig. Gumikan sa problema sa kidney nga misangko sa pagka complicated na. Ni Paula ay nakini makaibigan. Subo lang kay usa kini sa ato mga functionaries o sa kolektor. Diha sa Purukdos, Abanga, Wao, Lana del Sur. Tagabanga ni makaibigan. O kini mao si kaibigang Ronnie Palma. Senyor Ronnie Palma, Senyor Banga Wao. Isip atong kolektor, ato ni kitagaan og half glass nga sulanan. Og mitunor kitagkas nga 50,000. Kay ato maning kolektor, makaibigan ko. Nga may atong commitment kay wa man nila swildo bisag piso. So ang serbisyo sa funeraria atong gihatag kaniya nga libre plus mitunor kitagkas nga 50,000. Ikaduwa nga nipanaw nga membro sa kaibigan nga ato pong tabangan, makaibigan ko.

Conector. Dia sa pagkupuko da mologa. Ni panaw kini gumikan sa sakit nga kanser makabigan na stage 4. O kini mao si kaibigang Malo Bacos. Ato ning kolektor dia so duha ka kolektors nato igsuon ang ipanaw karong bulana. Marilo Bacos, mga kaibigang makigsuonan. Although ikay sila daghan, pero ato ni silang bisitahan. Ningkamot ko, ugma, by God's grace, ato ning duaw ni igsuon. Bisan tuod, gamayra ni silang grupo, gamayra ni sila. Padalipay ko nga at least aktibong membro sa kaibigan, si kaibigang Marilo Bacos. Diya sa pagkupuko, damulog mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Ikatulo nga atong tabangan, nagidad kini og 68. O kini taga-tuwantungan Valencia. Ang pangalan, Leticia Cusino. Leticia Cusino, tungantungan Valencia, mga kaibigan. Oga, usa ka tibong membro nato, ato ning tabangan usab, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Namimbro kini sa kaibigan sulod sa napulo o katuig. Mga kaibigan, kanyong tanan, ang tidodos maay na kita'y motabang kaysa kita mo'y tabangan. Busa, subukman nga mga nipanaw nga membro nato, pasalamati ang Diyos nga dili ikaw mo'y atong giapil sa gipanawagan karon. Ikalipay ng papel mo lang ipagtabang. So, saway pag-alangan, panikamuti karong simana matunol nimo ang tulo ka singko. Although, kining atong ipanawagan uban ani atong nagipagtabangan, pero mahuli pa ng atong gitabang kay matag-adlaw halos na magigapanaw. Hatagtag tulo ka singko. Ang tulo ka singko ato nang ibanbahin para makatabang. Mga maabot ng imong singko iksoon, makatabang ng mga lima, unom, pito ka. Mga kauban atong nipanaw. So, dili tanang namatay may tag singko kakakong pangayoon, singko ka napatay, mabugatan mo o may mong inundan siya pag-undang. Baladi kayo dako ang atong matabang, pero dako ng katabang para magandaan ang iyong kabugat. Sa itong listahan igsoon, ado na din eh, kung naamo sa Facebook karon yung makitang listahan din ni eh. Abay-abay ginin ni Panaw, no, ng mga pangalan. O, kini siya ato nang i-post dito sa bulletin board sa opisina, ang tanang musaka inyong makita. Apil ang amount release ng atong itabang na 45, 50,000 ang 50,000 magudigsoon kadtong maabot ng 7 katuig kapin. O niya ang 45 kasagaran ng 5 katuig at 6 katuig. Salamat ang kaibigan, labigas o mga pinanggang mga collectors ng bisag piso way ila o gasubo lang 2 kabuka. Nawala ni panaw na itong mga funksyonary sa kaibigan. Ang grupo sa kaibigan, dako ni siya katabang o by God's grace, 3 sinakita katuig mga kaibigan sa pagtinabangay. 13 years na. Ang akong kinabuhi din rin na yun, nagkalibot-libot. Mga Carlos kada adlaw galakaw ta. Para mo atog namatyan gabi-gabi no nako nakapauli while driving ni batikid pud nako ang physically nga kakapoy samtang gapauli ko gabi ida kong gipapinahapon dito ni balibad nako panihapon ni una ko muli na lang ko kay kadlaw pag umatapod ugma para sa programa. Kamo ang ako inspirasyon, mga membro ng aktibo o ako mapinag ang mga functionaries, collector o coordinators o mga board of trustees kaibigan. At ipadayon ito pagtabang. O nagpasalamat ko sa itong mga partners ng funeraria.
ang anda mo serbisyo sa masabi.

Lever mio diha sa Banisilan Ugwao og bisan pa dinhi sa Bukidnon ang Villanueva Funeral Homes. Ang ilang serbisyo mangod nga tag 35,000 basta kaibigan 17,000 lang. So kung bagnaay mo paano igsuon, timani atong partner Villanueva og ang Villa Vermejora. Igsuon atong oras karon, 25 minutos na makalipas ang alas 5, mag-ampo sa tahan din ako ipadayon pagisgot ang may tungod sa grupo sa kaibigan sa nabiling pila ka minutos. Mag-ampo sa ta mga kaibigan ko, ato itugyan sa Diyos ang tanan. Mag-ampo ta kaibigan.

Ginoong Diyos nga salamat sa tanan nga butang imong gitugot nga among masyatian. Og salamat sa imong balaang pulong nga among nadungog. Salamat kay kami nagtuo. Wa gini mo may gibiyaan. Nakakanunay sa among kiliran, among sandigan, among dalangpanan. Sa panahon sa kasakit, panahon sa mga suliran. Panahon sa mga hagit sa kinabuhi, panahon sa mga pagsulay. O bisan pa, panahon sa mga anak kami sa balatian. O salamat ikaw ang Diyos nga dili gayod ni biya o ni talikod nga ni kanamo. Diyos may gugmaon, puno sa gugma o puno sa grasya. Nga bisan o Diyos na yung panahon nga di ginang mamasabtan. Labi ang panahon, maabot ka na mo ang mga bugat nga pagsulay. Sama sa mga dagko nga balatian o ginaling kamatayon sa membro sa among panimalay. Salamat sa mga hagit nga panahon sama ni ini, among atubangon ang tanan pinagi sa pagsalig kanimo. O ang pagdayeg kanimo. Tudloy lamang kami, Diyos, nga dili kay magduduwa sa mga saad. O amo kanunay ibutang mo paglaom di kanimo. Kay ko ang Diyos nga dili mo talikod. Umupakyas ka na mo. Ay mong gugma, way paglubad. Busa Ginoo, ako nagaduol di kanimo ni takna sa kabuntagon. Imo maginailan ang tanaw nakita ang tanan. Lord, tabangi ang matagusa ka na mo. Yes, usay, batiyo na mong kakapoy. Sa tawhanon, apan salamat kay sa panahon sama ni anak ni kaw ang among kusuga. Ikaw ang among kasandigan. Busa sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo, Lord. Tabangi ang matagusa ka na mo. Labi na sa tanang nagbako, naghilak, gumikan sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. O ban ani mga kalit nga kamatayon? O ban ni panaw gumikan sa balatian? Lalaing hinungdan sa kamatayon. Apan salamat sa iyong balaang pulong nga nagatudlo ka na mong kanunay nga bulahan ang kamatayon sa mga tao mituo ka ni mo kay makapahulay na sila sa ilang makasakit o sila mga balatian. O salamat kami nagtuo. Ano'y kinabuhi luyo sa kamatayon? Ako pag-ampo lamang ginupatayin ka maghahupay sa tanang magulanong kasing-kasing. Labi ni Adto nawadaan o minahal sa kinabuhi. Uban ka na mo na ilang mga problema. Mga problema financial. Lord, ako nag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw ang Diyos, mga tagbos ng gikinanglan. Ikaw may tinubdan sa tanan. Busa ko naghangyo, Ginoo, itagbo ang gikinanglan sa mong kibulong pamaahig. Giyahe lamang ang tanan. O panalangin ni ang tanang mga source silang income. Ang way trabaho, ako nag-ampo, Lord, mga kaplag silang trabaho. Ang day trabaho, ako pag-ampo, Lord, ilang mahalon ang ilang mga trabaho. Labi na karong panahon ni Sud kay mangitag trabaho. Uban o Dios na ikipangbati sa lawas. Uban literal gyud nga ilang batioon ang sakit. Uban luoy tungod kay pobre way kwarta kapalit og tambal o di baka pin reliever. Lord ay mong grasya sa gihapon ilang masyatian. O ako nag-ampo gaman ng Diyos. Tanduga mong parte sa lawas o si mong kaibulungang pamaagi Ginoo. Mangko nila ang kompletong kayuhan. Kung kinala sa inuog tambal, ako pag-ampo, Lord, itagbo lang ikinalan o gamita mong tambal o daka ang maong food supplement. Aron makarelieve sa ilang sakit o silang balatian, mamaayo sila. Salamat Ginoo. Og salamat tungod karon adlaw Domingo. Luyo sa ilang mga hagit sa kinabuhiwan ni pati og kabugat. Sa ilang kasing-kasing.
Sa gihapon ako nag-ampo, Lord, nga magmadaugon kaming tanan o magkaadtog simbahan. Uban sa kasing-kasing o tingwa, ngay tingwa, sa pagsimba o pagdai kanimo kauban sa kaubanan simbahan. Itagbo ng gikinalan, pang fuel sa motor o sa kanan, pamasay padulong simbahan. Uban, sakripisyo sa pagbaklay padulong simbahan, importante makasimba diya kanimo. O salamat sa pribileyo ng kami imong mga alagad, imong gabiton karong adlaw. Ako nag-ampo sa mga alagad kaabag sa laing kapilya. Mga kaparian, mga pastors, tanan, na nagasangyaw sa balaang pulong akong pag-ampo, Lord. Ihatag kanila, ihatag kanamo ang kusuga mong ikinanglan. O labaw sa langit nung kaalam, o uban sa pagdiyog o Diyos, gamita kaming tanan. Salamat o Diyos. Dalaygon ka, Amahan, sa wakitapusan. O salamat sa tanang naminaw sa programang pinagpala musika ko pag-ampo, Lord. Matagbuntag, matag-adlaw, amog kanunay panganduyon. Kaya mong programa, o among paminawan. O i-share nga to sa uban ang mamadunguga. Og salamat sa tanan nga mong gigamit aron paluyuan kining usa ka special ministry nga mong gisaling gani kanamo. Nilalim kining mong programa. Ilalim matagbulan nga gastuhanan. Bayad sa mga istasyonan. Lord, ko pag-ampo padayon ka magatagbo sa gikinahanglan. Aron patayin pag ima-broadcast, madungog ang imong mga pulong sa mga katawan. Huwag salamat po at pipila kay stasyonan nga voluntaryo may hook up ni mga programa pinagpaalam musika. Huwag salamat sa tanan nga mga gasayo og mata para on time, ahead of time ang uban. Magpadungog ang programa pinagpaalam musika diya sila mga dapit. Ako nag-ampo, Lord, na unta dugang pang-istasyonan. Mahukap ang programa arundagkan pag yun ang makadunguga. Busa kanima kong gisalig ang tanan. Og salamat sa tanan ngayong mong gigamit aron paluyuan. Salamat sa padayong pagpanalangin sa mga food supplement o bisan pa sa linimin sa plus. Og salamat sa pinaka mga individuals ngayong mong gigamit aron padayong pagsuporta sa ministry ngayong mong gisalig ani kanako o ani kanamo. I declare more blessings mana kanilang tanan, good health and protection o bisan pa kanamong tanan o Diyos. God, salamat. Ako ginabalik kanimo o Diyos ang tanang dugo o tanang himaya. O salamat sa grupo sa kaibigan nga namugna. Dili pinasikat sa kaalam sa tawapan tungod si mong giya. O salamat sa mga tao ng mong gihatag, mga functionaries, collectors, coordinators. O guban pa nga maglilihok sa grupo sa kaibigan, Lord, salamat sa sakripisyo o bisan pa sa mga membro nga nagkasing-kasing sa pagtabang o pag-ampo, Lord. Padayon nimo kaming gamiton alang sa mong kamayaan. O gihatag ka na mo kanunay ang gugma sa pagtabang at sa uban. Panalangin niya ang tanang membro sa kaibigan o bisan pa ang tanan nga nagkasing-kasing sa pagtabang, mga kaibigan members man o madili. Ni kaming tanan o Diyos. Ihatag ka na mo ang maayong paglawas. O glugway pang among kinabuhi. Salamat sa mga kaubanan ako din sa radyo, sa programang Pinagpaalam Musika. Ngayon mo na akong kaabaga. Ako pag-ampo, Lord, ihatag usap kanila kanunay ang maayong panglawas. Salamat o God. Dalaygon ka sa wagtapusan. Imo ang tanang dungog, imo ang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among Ginoo maluluwas kay ampo kining tanan. Amen. O amen.

Before me, Pastor, ginhandaan ko na ang mga trials nga mabot sa amon. I pray to God, tagaan ko kaisog sa pagatubang sa mga problema. Thanks a nice nga wali, Pastor, from Evelyn. Oba, Esperanza Sultan Kodarat, take a lot of ingat, Pastor. May the Holy Spirit be with you all the time. Kinahanglan ka sang mga listeners sa pagsangyaw sa pulong ni Lord sa kaluwasan sang tagpalamati. Thanks sa time and effort. Salamat igan Evelyn, oba Esperanza Sultan Kodarat, layo na kaini pero salamat kayo sa Ginoong abot adito. Naay gatawag ka na ko ng estasyonan diya banda sa Midsayap, part sa North Cotabato, pero kanamanggod siya medyo layo na sa Kinapawan. Wapag ikumaga, yes, kay ato pang inatana ato nga budget, mga kaibigan. Labi na karong panahon nga murag na kasi natin tao, may ngon ako nga kanang medyo grabe ka challenging, no, karong panahon. Nahangyo ko ninyo pag mapalit mo ga VG Maxi Zone. Kutaka nyo ang 112 baka bisita mo sa estasyonan nga asa mo ga paminawan. Diya mo palit. Oga, suportalin nyo ang programang Pinagpala Musika, pinagi sa pag palit sa atong produkto diha sa estasyonan. Diya sa prosperidad, diya mo palit igsoon sa Metro FM. Kay nadlok ko ba sa butang adlaw nga mawala ta diha igsoon. Okay. Oh, diya mo palit para padayon ta madugog diha sa prosperidad sa Metro FM og sa tanang Metro FM stations. Jesus, good morning, Pasodan. Happy Sunday, pakanindot sa mga pulong sa Dios. Ako di ay ni Pasodan, si Tito Alboro, taga Lower Sugod. Salamat igan Tito, salamat ikayo. Kanyong tanan diha sa Barangay Sugod, may bunta diha kang alagad si Rano. Alagad? Alagad yon si Rano, may buntag diha kanimo. Salamat ikayo sa inyong kanunay pagsunod sa programang Pinagpala Musika o pagkaaktibo sa grupo sa kaibigan. Mausap diha kang alagad Juanito Buanghog. Alagad Juanito Buanghog, may buntag diha kanimo diha sa Sugod. Ato po ning katabang ni si Alagad Oga, baligya sa atong produkto para makatabang sa ministry. Salamat kay Alagad, ah. Alagad Juanito. Buanghog, no, diha sa Sugod, Valencia. Takos ka, o Ginoo. Good morning, Pasudan. Five Sunday karon nga month. Alima di ka Domingo karong bulan. Salamat kay Igan na Joy o Igan Violi di ay salamat higayo. So lima di ay ka Domingo karong bulan. So muabot ni Oga 15 ka-5 ato pangayon. There are five Sundays dabi akong tanaw na akong kalendar. I told no, five Sundays di ay karon.

Morning pasudan, naibutang igan Marites o alagad dudong siga diya sa grabe ni kadayhar to listeners, no? Alagad simbang katoliko diya sa ingoog dudong siga o ba ni sa iyang kapikas igan Marites. Salamat igayo! Salamat igayo! Thank God for your life, Pastor Dan. Feeling happy nga magkapamati mi sa imong programa. Ang pinagpalang musika is my very favorite. Kay grabe akong ka-addict sa nga makapamati ko sa balaang pulong sa atong Dios. Please greet sub me diri sa Mediatrix Barangay Poblasyon sa Rangani Province. Mediatrix Barangay Poblasyon sa Rangani Province. Unsa nga lungsod ni Mediatrix? Nabay Mediatrix diyan. Barangay Poblasyon, unsa nga lungsod sa Rangani Province? Ang akong pag-ministry sa sulod sa bilangguan nga station sa Jinsan. Pray for my whole family. Magkiusa mi sa pag-alagad. Ngadto kaniya. Salamat sa Jail Ministry. Kaniadto gabisita ko diha sa jail. Natoy grupo sa grupo diha sa mga singers nga Shalom. Diha sa Jinsan kaniadto gabisita po sila sa diha sa jail. Sa Jinsan. Salamat kay Igan, salamat kayo taga Sarangani. No. Pasudan pagi-greet akong amahan og happy belated happy birthday na siya diha karon sa Valencia. From kani dito ni sa Light FM Kibawi 94.3 Light FM Kibawi. Og belated happy birthday sa amahan, no? Sa atong partner diha sa Kibawi sa Light FM. Yes, amen. Pasudan, og salamat sa pag-share kanunay sa pulong sa Dios. Og kung mag-ampo lang gyud ko og mangayo kaniya, bisan unsa pa man ang gikinanglan nato, isalig kaniya ang tanan. Amen. Salamat. Ikan Junalin Layawon, asawa ni Alagad Nars Layawon. Salamat kayo sa pagdasig og sa mga prayers. Glory to God, Pastora Erna Vero. Uba ni Pastor Vero diha sa Bangahan. Kay may buntag kanyang tanan diha. Tata Fi Puntion usa may buntag. Morning Pasudan, happy Sunday Pasudan, bisan og dili ko makaadto simbahan pero ani ako malipayon sa akong sitwasyon. Ulat ko sa hukom sa Ginoo sa akong kinabuhi Pasudan, wala gyud mi kadungog sa pulong karon. Walay load among wifi unya. Tanaw ra ko sa imong live. Thanks unya ra ko tanaw sa imong live. Salamat Tata Fi Puntion, tagasa ka. Tata Fi, may buntag diya kanimo. Walay radyo diya nga madungog atong programa pinagpala musika sa iyong lugar. O Basigway Radio. Kaskutan sandigan. Salamat sa inyong produkto, isip instrumento sa Ginoo sa pag-ayo sa bisan unsa nga mga balatian, inubanan sa pagtuo. Salamat ani Ario. Matod pa niya, Pastor Muhatag kog testimony may tungod sa Vigimax. Ang akong kumagko nagubag. Natumar lang ko og Vigimax. Thanks God, iyakining panalanginan o karon. May kupos na o naayo na ang akong kumagko. Salamat kayo. Bitaw no? Matod pa niya, primero, nagpalit ko ga pulo o kapsula. Gidugan na kog 25 kapsula. 3 times a day. Akong giinom. Kining ato manggod actually mind sa mabagubag. Bisag ingron gani butangi aroma di ba ka Vigimax. Yabi na siya. Paspas ka ay maayo. Salamat igan ani Ario diha ni sa San Miguel. Diha mo palit sa Tribal FM sa San Miguel Surigao del Sur. Diha mo palit. Pag namo sa tandag adto mo diha sa estasyonan sa Infinite. Para panayin tamadugog yung zona, hapit na itong advice ang in-charge aning undangon na ito diya sa tandag. May lang kayo, nag-ingon sila nga pwede sila magkabaligya dito. So available itong produkto diya sa Tandag Infinite. Para panayin tamadugog, diya mo palit mga igan. O ako'y butika diya sa tandag, diya mo palit sa istasyonan para panayin tamadugog diya.
Good morning, Pasudan. Walay radio program, Pastor. Kinsa ni? Rare Resitor, kamusta man? Madungog ba diya? Ang 98.5. Thanks, man God, si Igan Inday Carsusa. Pero siya rin po yung nagsulti ng Walay radio program, eh. Alas 4 si Day 1. Sayaw ng papuri. Good morning, Pasudan. Papray ko sa akong ubo. Pero, semana na. Wala mawala dagan og tambal ang akong gitik. Si Igan Susan Sintaon. Lining ubo kay makinayak ah. Tagsa kabulan bago mahawa. Tatay Francisco Yanong, may buntag kanimo.

48 minutos pa kalipas sa 5, mga kaibigan. May muntag marisa at sinti ni Astor Rigosa. O niya, bye-bye po ang message sa itong Facebook. Mary Melita Pintuan Gumaga. O kang Ramil Bueno. Thank you for watching. Thank you for listening. O kang kaibigan Ate Livi Kasiri. Salamat igayo sa pag-paluyusaw sa itong programa. Salamat sa tabang igan Ate Livi Kasiri. Suba po magkuti. Pausap igan Jared at Miriam Lumilang. Ang lamian ni Tsumanok di Asawao, ang sibog ni Tsumanok, igandiding niya sibog, salamat di kayo. Sa itong magkibigan di Asawao, kita-kita at takarumpit sa 21 sa iyong anniversary. Atong buhato ng usaka special event o well-attended nga panagtapok. Dugay mong tawa, magkatapok niya, magtapok takarong 21 at long Biyernes, kundi ko masayop. Di sa inyong plaza sa Wao. Ogma, siguro sa mga udto, ato padala ang mga t-shirts. Katong gusto mag-uniform, nga t-shirt igsoon. Ogma, ako announce ang presyo ah. Nag-print kahapon, og ati padala, ogma, diha sa Wao, diha sa atong tindahan sa Adyong Building at bang sa ginakonstruct na bagong merkado. Diha mo palit. Diha po palit sa atong Aruba VG Max, mga kaibigan ko. Ronalina Patok Mihias, may buntag o Consolation Boiser. Abosab kang kaibigang Irene nagtalo na mag-robs. Oy, atensyon, aglayan, atensyon! Hapit ko malimot ba? Naatay orientation sa kaibigan Onya diha. Onya. Alauna sa hapon diha sa panimalay ni kaibigang Bibing Berinya diha sa aglayan. 6A. Balay nila ni Igan Bibing Berinya. Dito to balay nila sa sulod, dili sa tindahan na. Nate-orientation o niya alauna sa hapon. Anak mo mga kaibigan sa aglayan, doon sa aglayan, na gusto ma-appeal sa grupo sa kaibigan. So, o, ang atong in-charge siya sa grupo ni kaibigan Faye Monopolio. So diha sa panimalay ni Igan Bibing Berinya. May buntag Igan Bing. O bandiya ni kaibigang Pao o sa mga kabataan. May bunta kanyong tanan diya. Lipay si Ining. O may buntag Ning. Ikaw ang Ginoo. Wala man tama wala, Pastor. Medyo base na problema to Igan Inday Karisosa. Mga radyo. Salamat ha.

0: Pasundan maayong adlaw kalimot sa Las Vigil. Pamilya mo adto kaugma. Adto ko itugot sa Dios ugma pastoralite.
1: Naamahan ko ikaw ang Ginoo.
0: Marita Harlata, may buntag di kanimo patabang kugampo sa exam ni Ayan Ugma. Nga adlaw bisan akong anak nga si Gian Harlata, travel niya karon sa Davao. Yes, Igan. Florinda Apolinario, may buntag di sa Maasim. Salamat sa paminas ng programa Pitagpala Musika. Morning Pasulan, okay man ang 98.5 na Minaw Midire. Ano naka-text man to si Igan Inday Krisosa na akong tanang basig daan itong text niya. O ganyan man alas 4:51. Maayong buntag pasulan dito may gahapon sa Kibulawan nag-service. Salamat sa mga member sa kaibigan dito. Salamat Igan Toto, salamat Igayo sa inyong gipagayong per service sa Las Vigils nung kami ang nipanaw diya sa Kibulawan, Kalugmanan. Salamat po ibutang igantisi, igantuto diya sa kanan. Salamat sa imong kaayo, O Diyos. Kaibigang Tina Bautista of Davao City, igantina salamat kay igantina sa inyong grabe, no? Suporta sa programang Pinagpala Musika. Salamat, Igantina. The Lord will continue to bless you. Ako mo sabi niya, kaibigang Alma Lutrago, kagawad Mayang de Villeris, Bito Lambda Kilomiston, kagawad Ina Dangalio. Mga kaibigan sa Sungko, uban ni Igan na bibiapat o sa mga funksyonaris. Mga kaibigan sa Kulasihan, uban ni Igan na Maning Pardo, Igan Alma, kanyang tanandiya, Igan George, salamat ni kaayo. Igan Jerry, Igan Lorna, salamat ni kaayo sa iyong suporta sa programang Pinagpala Musika. Aog mausabig zoon sa atong Federation Officer sa Lantapan, nagang salamat. Igan Rubicinto, salamat ni kaayo. Aog labas na, salamat sa panahing paggamit sa Diyos sa atong Vegemax Plus sa Pinagpalang Kapsula. Aog mausab sa atong Aroma Herbal Oil ang atong Pinagpalang Ha Plus, mga kami magsunan. Grabe kakusog ng haplas na ito. Salamat sa Diyos. Nindot kayong haplas igsoon ng Aroma Herbal Oil. O niyang atupod ng Vigimax Plus. Palit mo sa itong kaibigan centers. Abrita sa Emporium. O niya alas 12. Basta Domingo alas 12. Abrita. Sa Maramag, sirado ta. Di mo palit sa Navarro Record Store. Ang kadingilan abrita diya mga alas 10 unya kay kadlawon asay makainsimba nila diha. So alas 10 abli na ta diha.

0: Magiskot unta ko, kaibigan. Kaso lang medyo kapsang tag-uras magsunan. Pero patay na kita may na po anay kaya kung matikdan o bye-bye good ang nipanaw mga kaibigan ko. Gani akong isulti ka na 48. Unta dilit ni matimes to. Dilit ni matimes to. By the way mga kaibigan, sa unom ka bulan, January taman sa bulan sa June, ang nipanaw na to nga membro ni abot og 473 kabuok. Osbon ko, 473 kabuok ang nipanaw na to nga membro. Pero ang akong gipangayo nga 5, 78 ra ka 5 atong gipangayo. So matotal, sa unom ka bulan ang natabang ninyo nato 390 pesos ra. So osbon ko 390 pesos ang atong unom ka bulan. O niya ka ng 390 pesos ni mo igsoon. Nakatabang na ta sa aning 473.
1: Sa dilim ng gabi.
0: O niya ang atong natabang ani mga kaibigan, abin mo pila, niabot og almost 16 million ato natabang. Tungo si Hosing ko, o niya, makalaom kayo mga among kiyampingan, bisag peso igsoon, wagin taon ko kapangilabot sa kwarta sa kaibigan. Natay auditor, natay treasurer, atong kwarta na sa bangko. So, ang atong itabangan ani, osbon ko ah, 473 kabuok. O niya, 78 lang kasingko atong ipangayo. Atong gitigom igsoon, mauna nakatagtaog nindot nga sudlanan, nindot nga kahon, nindot nga lungon. O niya, napagangaan na to ang hintungdan kay gahatag itagkas, mga kaibigan. Di gikan ako apan gikan sa itong mga membro. Daga na gusto mo apil. Diya sa libuna at ang inyo ako pag-ana diya, diya sa kapihan. Palista mo diya, na itiglista diya. Kay gusto sila usab mo pa-orient diya. Ako mismo mag-orient diya. At ang inyo libuna ako pag-ana diya. Diya sa wao ha, kato nagkaundang, anak mo karong 21, kay maghatag kita o kanang gamayng orientation. Kaya katong di na membro niya magpamembro, adto mo. Kay tagaan mo kayo na magka-appeal. So adto mga kaibigan, karong 21 diya sa plaza sa wao, katong gusto mag-appeal. Palista mo diya sa inyong kordito sa laing kabarangayan para masayon ang pagpanglista. And then, atong buhaton ang atong nubong orientation diha sa atong anniversary. Sa di pa tamanguli. So, osman ko sa mga kaibigan na ang nipanaw 473 sulod sa unom ka bulan. O niya ito pangayo, sitintay otso lang ka 5 kahit kung mangayo ko 5 kada mamatay. Sigurado ko di ito magkaya, mangundang gid mo, mangundang gid mo. So kini lang iga na. At least ato matabang, di po kayo dako, pero dako nang katabang. So, imagine una, problema ka na problema sa sudlanan, serbisyo sa funeraria. Ikadua, makadawat og kas nga 28 to 33,000. O niya kadugangan pang iya sa LGO Ixon, mas mudako pa kita matabangan. O niya tabang sa membros, 4,000, 3,000, kasi kung 5 raman, 5,000. O niya atong ibalik mas dako pila kapilo Ixon. Diya sa Hingoog, nanatabangan diya Ixon og 30,000 sa Hingoog. Ang Surigao, kailan pa ito ligon ng Surigao kay di pa kita daggan diya. Ang ita ko kitao nga masaligang ginako diya patayin sa pag-orient. Para mas mudagan tadi ang Surigao, mudag ko usap ang tabang nga ato may pabotkan niyo. Salamat Igan Robicinto, salamat din kayo.
2: Simbaon ka, ubayawon ka.
0: Bueno, sa kalagbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit og magaingon. Salamat mga followers ng Facebook. Salamat din kaayo, Rosinda Panginan. Mary Gayunan Istruga Mislang. Linlin Amuntal, Giselle Puntelio. Og kang Egan Vilma Cesar. May bunta kayo tanan diha. Ben Romero. Og Lina Mamboraw. Ruila De La Torre. Merle Gubrag. Nanay Perle Estoril Nay, salamat kay Nay sa imong suporta sa itong programa Pinagpala Musika. Nanay Bibi Mopas, salamat din kayo. Lo Hubabib, Hubahib. Jik Jik Moskida. Diya sa Hingoog City, uy, unsa ning ni Igandong? Nasa Binakalan, Hingoog City. Ako kini si Pastor Dandanggalio, temporaryong manamil itong mag-iingon. Igan Lord na General, may buntag. Burag tayo orientation diya unya sa ilan ni Igan Lord na General. Ano unyang hapon? Ano mo diya mga Igan, ah? Diya sa Puala. Igan Gian, salamat din kaayo. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Happy Sunday kanyong tanan. To God be the glory. Amping ta mga kaibigan. Dalay ko ng Ginoo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
6: Nakakagulat na maraming buhay ang nasadlak sa problema dahil lamang sa labis na pagtingin sa sariling kapakanan kaysa sa pagmamahal sa kapwa. Kapag namayani ang pagiging makasarili, dahan-dahang nawawala ang habag, pagkalinga at tunay na diwa ng pananampalatayang itinuro ng Panginoon. Dahil dito, napakahalagang maunawaan kung bakit nagbigay ng maraming babala ang Biblia laban sa ugaling naglalagay sa sarili bilang sentro ng lahat ng bagay. Mula pa noong unang panahon, malinaw nang ipinakita ng Diyos na ang pagmamataas at pansariling hangarin ay nagiging daan patungo sa pagkakasala at pagkakahiwalay sa kanyang banal na layunin. Maraming tao ang abala sa paghahanap ng tagumpay, kasiyahan at kapakinabangan para sa sarili, subalit hindi nila namamalayan na unti-unti nang natutuyo ang kanilang pagmamahal sa kapwa at ang kanilang kaugnayan sa Panginoon. Dahil sa labis na paghahangad ng pansariling kagustuhan, nagiging madali para sa isang nilalang na makalimot sa kababaang loob at pagtitiwala sa may kapal. Bunga ng ganitong pag-uugali, dumarami ang alitan, pagkakawatak-watak, at kawalan ng kapayapaan sa loob ng tahanan at maging sa buong pamayanan. Philippians 2 verse 3 says, "Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves." Ayon sa talatang ito, nais ng Panginoon na pairalin ng kanyang mga lingkod ang pagpapakumbaba at ang pagbibigay halaga sa kapakanan ng iba kaysa sa pansariling interes. Makikita sa mensaheng iyon na hindi nakasentro sa sariling kagustuhan ang tunay na pananampalataya, bagkus nakaugat sa pag-ibig, paglilingkod at malasakit sa kapwa. Kapag namamayani ang kababaang loob, nagiging mas malapit ang puso ng tao sa nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Maraming pagkakataon na hindi agad napapansin ng isang tao na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa bitag ng pagiging makasarili. Dahil sa pang-araw-araw na pamumuhay, nagiging normal para sa ilan ang unahin ang sariling kaginhawahan habang napapabayaan ang pangangailangan ng mga nasa paligid. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, nagkakaroon ng puwang ang malamig na pakikitungo, kawalan ng malasakit at paglayo sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Sadyang mapanganib ang ganitong asal sapagkat hindi lamang relasyon sa kapwa ang naapektuhan kundi maging ang espiritual na kalagayan ng kaluluwa. Kaya naman napakahalagang maunawaan ang pitong dahilan kung bakit itinuturing na delikado ang sobrang pagiging makasarili ayon sa pananaw ng pananampalatayang Kristiyano. Habang lumalalim ang pagkaunawa sa katotohanan, mas nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang pamumuhay na may kababaang loob at pusong handang maglingkod. Nawa ay magsilbing paalala ang mga aral na matatagpuan sa Biblia upang mas manaig ang pagmamahal, pagkakaisa at katapatan sa Panginoong ating sinasamba. Una, unti-unting lumalayo ang puso sa Diyos. Kapag sobra ang pagkahilig ng isang nilalang sa pansariling kagustuhan, nagiging mahirap para sa kanya na unahin ang kalooban ng Panginoon sa bawat bahagi ng pamumuhay. Dahil nakatuon ang buong pansin sa sariling kapakanan, nababawasan ang pagkagiliw sa panalangin at ang pagnanais na sumunod sa banal na layunin ng may kapal. Kasabay ng paglipas ng panahon, humihina ang ugnayang espiritual na dati ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Kadalasang hindi agad napapansin ang pagbabagong nangyayari sapagkat dahan-dahang sumisibol ang ugaling inuuna ang sarili bago ang Panginoon. Bunga ng ganitong kalagayan, nawawala ang pagiging sensitibo ng konsensya sa mga bagay na nakapagbibigay lugod sa Diyos. James 4 verse 8 says, "Draw nigh to God and He will draw nigh to you." Nagpapahayag ang talatang ito na nais ng Panginoon na mapalapit ang kanyang mga anak sa kanya sa pamamagitan ng katapatan at taos-pusong pagsunod. Kapag mas pinahahalagahan ng isang tao ang sariling mithiin kaysa sa kalooban ng Diyos, nagiging mahina ang kanyang kaugnayan sa may kapal. Malinaw na ipinapakita ng mensaheng nakasulat sa Biblia na hindi maaring pagsabayin ang labis na pag-ibig sa sarili at ang ganap na pagsunod sa Panginoon. Dahil dito, napakahalagang bantayan ang puso upang manatiling matatag ang pananampalataya. Maraming tao ang nag-aakalang walang masama sa palaging pag-uuna sa pansariling kagustuhan, subalit habang lumalalim ang ganitong pag-uugali, unti-unting nawawala ang pagpapahalaga sa banal na mga aral na ipinagkaloob ng Diyos. Sa halip na magtiwala sa gabay ng Panginoon, nagiging mas mahalaga ang sariling pananaw at mga personal na nais. Nagiging dahilan tuloy ang labis na pagtitiwala sa sarili upang mabawasan ang pag-asa sa kapangyarihan ng may kapal. Kapag nangyari iyon, mas madaling maligaw ang isang tao sa kanyang espiritual na paglalakbay. Makikita sa kasaysayan ng Biblia na maraming tao ang napahamak dahil mas pinili nilang sundin ang sariling kagustuhan kaysa sa utos ng Diyos. Nagkaroon ng pagkadapa ang ilan sapagkat nanaig ang pagnanais na makuha ang kanilang gusto, anuman ang maging kapalit. Hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kapayapaan ang buhay na nakasentro lamang sa sarili. Tanging ang presensya ng Panginoon ang makapagbibigay ng ganap na kagalakan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Dahil dito, mahalagang mapanatiling buhay ang pag-ibig para sa Diyos higit sa lahat. Habang nananatiling malapit ang puso sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang direksyon ng pamumuhay. Nagiging matatag ang pananampalataya sa gitna ng suliranin at mas nagiging handa ang isang tao na sumunod sa banal na kalooban. Nagkakaroon din ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Doon nagsisimulang maranasan ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang pansamantalang bagay. Ikalawa, nasasaktan ng kapwa dahil sa kawalan ng tunay na pagmamalasakit. Kapag nangingibabaw ang labis na pagpapahalaga sa pansariling kapakinabangan, madalas na naipagwawalang bahala ang damdamin ng mga taong nasa paligid. Dahil nakasentro ang pansin sa sariling kagustuhan, hindi na gaanong nabibigyan ng halaga ang pangangailangan ng pamilya, kaibigan at kapwa mananampalataya. Kasunod nito, unti-unting nawawala ang malasakit na siyang pundasyon ng maayos na pakikitungo sa bawat nilalang. Nagdudulot ang ganitong asal ng mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit malalim na nararamdaman ng puso. Maraming samahan ang nasisira sapagkat nanaig ang pagnanais na mapaboran ang sarili kaysa magpakita ng kabutihan sa iba. 1 Corinthians 10 verse 24 says, "Let no man seek his own but every man another's wealth." Nagpapahayag ang talatang ito na hindi nais ng Panginoon na mabuhay ang tao para lamang sa pansariling pakinabang. Ayon sa aral na matatagpuan sa Biblia, mahalagang isaalang-alang ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang pansariling hangarin. Pinapaalala ng Panginoon na ang tunay na kabanalan ay nakikita sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Kapag namumuhay ang isang tao na may malasakit, na ipapakita niya ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Maraming pagkakataon na hindi namamalayan ng isang nilalang na nakapagsasalita na pala siya ng mga katagang nakasasakit sa iba dahil mas mahalaga para sa kanya ang sariling kagustuhan. Nawawalan siya ng kakayahang maunawaan ang pinagdaraanan ng kanyang kapwa. Humahantong tuloy ang simpleng hindi pagkakaunawaan sa mas malalim na samaan ng loob. Kasabay nito, nababawasan ang init ng samahan na dating nagbibigay ng saya at pagkakaisa. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, mas lalong lumalawak ang pagitan ng bawat isa. Napakahalaga sa pananampalatayang Kristiyano ang pagkakaroon ng pusong marunong umunawa at handang magbigay ng kabutihan sa iba. Makikita sa buhay ng Panginoong Hesus ang napakadakilang halimbawa ng pagmamahal at pagkalinga para sa sangkatauhan. Bagaman siya ay makapangyarihan, pinili niyang maglingkod at magpakita ng habag sa mga nangangailangan. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, maraming buhay ang nabigyan ng pag-asa at bagong lakas. Ganyang uri ng puso ang nais ng Diyos na makita sa bawat mananampalataya. Kapag natututunan ng isang tao na pahalagahan ang kapakanan ng iba, nagiging mas maayos ang kanyang pakikisalamuha sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagkakaroon ng mas matibay na samahan na punong-puno ng pag-unawa at pagkakaisa. Lumalalim din ang paggalang at pagtitiwala na siyang nagpapatibay sa bawat relasyon. Sa pamamagitan ng kabutihang ipinapakita sa kapwa, mas lalong nahahayag ang liwanag ng Panginoon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagiging daluyan ng isang tao ng pagmamahal na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa marami. Ikatlo, nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa loob ng pamilya at samahan. Kapag masyadong inuuna ng isang tao ang sariling kagustuhan, kadalasang nawawala ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng tahanan at komunidad. Dahil sa labis na paghahangad na laging siya ang masunod, nagkakaroon ng hidwaan na unti-unting sumisira sa dating matibay na pagsasama. Kasabay ng paglipas ng mga araw, lumalamig ang pakikitungo at nababawasan ang pagpapahalaga sa isa't isa. Nauuwi tuloy ang maliliit na hindi pagkakasundo sa mas mabibigat na sigalot na mahirap nang ayusin. Maraming samahan ang nasira dahil nanaig ang pagnanais na pairalin ang sariling kagustuhan kaysa panatilihin ang pagkakabuklod. Romans 12 verse 16 says, "Be of the same mind one toward another." Ipinapakita ng talatang ito na nais ng Panginoon na mamuhay ang kanyang mga anak nang may pagkakasundo at pagkakaisa. Ayon sa mensaheng matatagpuan sa Biblia, mahalagang pairalin ang kababaang loob upang mapanatili ang magandang samahan. Kapag nanaig ang pagnanais na magbigay daan at umunawa, mas madaling mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng bawat isa. Doon makikita ang kagandahan ng pusong may takot at paggalang sa Diyos. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, na maraming tahanan ang dumaranas ng alitan dahil sa labis na pagpapahalaga ng ilan sa kanilang sariling kagustuhan. Sa halip na makinig sa salubin ng iba, mas pinipili nilang pairalin ang kanilang sariling pasya. Dahil dito, nawawala ang pagkakaunawaan na siyang mahalagang sangkap ng isang matatag na samahan, kasabay ng pagdami ng tampuhan, nababawasan din ang saya at kapanatagan na dating namamayani sa loob ng pamilya. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, nagiging mahirap ibalik ang dating init ng pagmamahalan. Napakahalaga para sa isang mananampalataya ang pagkakaroon ng pusong marunong magparaya at handang makinig sa kapwa. Makikita sa mga turo ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagpapatawad at maayos na pakikitungo sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng mapagkumbabang pag-uugali, na pananatili ang maayos na samahan at naiiwasan ang pagkakaroon ng malalim na alitan, nagiging daan din ang kabutihang asal upang magkaroon ng mas matibay na ugnayan ang bawat miyembro ng tahanan. Ganyang uri ng pamumuhay ang nagbibigay karangalan sa Panginoon. Kapag pinipili ng isang tao na unahin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sarili, mas nagiging matatag ang pundasyon ng bawat samahan. Nagkakaroon ng mas malalim na pagmamahalan na hindi madaling masira ng anumang pagsubok. Unti-unting nabubuo ang kapaligirang puno ng paggalang, pagkakaisa at tunay na pagkalinga. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, nagiging posible ang pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng iba't ibang hamon ng buhay. Ika-apat, nahahadlangan ang pagpapala at mabubuting gawain. Kapag masyadong nakatuon ng isang nilalang sa pansariling kapakinabangan, kadalasang nababawasan ang kahandaang magbahagi ng biyaya sa ibang nangangailangan. Dahil sa matinding pagnanais na mapunta sa sarili ang lahat ng mabubuting bagay, nagiging limitado ang pagkakaroon ng pusong mapagbigay at mahabagin. Kasunod nito, humihina ang kagustuhang tumulong at gumawa ng mga bagay na nagbibigay karangalan sa Panginoon. Nawawala rin ang kasiyahang dulot ng taos-pusong paglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Maraming pagkakataon ang lumilipas nang hindi napapakinabangan sapagkat mas pinipili ng tao ang sariling kapakanan kaysa maging pagpapala sa iba. Acts 20 verse 35 says, "It is more blessed to give than to receive." Nagpapahayag ang talatang ito ng napakahalagang katotohanan tungkol sa kagalakang nagmumula sa pagbibigay. Ayon sa mensaheng mababasa sa Biblia, higit na kalugod-lugod sa Diyos ang pusong handang magkaloob kaysa sa pusong laging naghahangad para lamang sa sarili. Pinapakita rin ng Panginoon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa lawak ng kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Doon nasasalamin ang kagandahan ng isang pusong puspos ng pagmamahal at habag. Hindi kakaunti ang mga taong pinagkalooban ng maraming biyaya, ngunit naging mahirap para sa kanila ang magbahagi dahil sa labis na pagkapit sa sariling interes. Sa halip na maging daluyan ng kabutihan, nagiging sarado ang kanilang damdamin sa pangangailangan ng ibang nilalang. Bunga ng ganitong asal, maraming pagkakataon para makagawa ng mabuti ang hindi na isasakatuparan. Kasabay nito, nawawala ang pagkakataong makapagbigay ng pag-asa at kagalakan sa mga dumaraan sa matinding pagsubok. Dahil sa labis na pagkiling sa sarili, hindi lubusang nahahayag ang pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa kanyang mga anak. Makikita sa buhay ng Panginoong Hesus ang dakilang halimbawa ng kusang loob na paglilingkod at walang pag-iimbot na pagmamahal. Bagaman siya ang hari ng mga hari, pinili niyang maglingkod at magbigay ng kanyang sarili alang-alang sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang banal na halimbawa, natutunan ng mga mananampalataya ang kahalagahan ng pagiging bukas, palad at mahabagin. Nagiging mas makabuluhan ang pamumuhay kapag ang layunin ay makapaghatid ng kabutihan sa kapwa. Ganyang uri ng pagkatao ang nagbibigay kaluguran sa puso ng Panginoon. Kapag natututunang alisin ng isang tao ang labis na pagkiling sa sariling kapakinabangan, mas nagiging handa siyang maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapala ng iba. Nagiging bukas ang kanyang damdamin sa mga pagkakataong makapaglingkod ng may katapatan at kabutihan. Unti-unting nabubuo ang mas malalim na pagkahabag at pagnanais na makatulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, lumalawak ang kakayahang magmahal at magbigay nang walang hinihintay na kapalit. Ikalima, unti-unting nabubuo ang pagmamataas sa kalooban. Kapag palaging inuuna ng isang tao ang sariling kagustuhan, madalas na sumisibol ang labis na pagpapahalaga sa sariling kakayahan at tagumpay. Dahil dito, nagiging madali para sa kanya na kalimutan na ang bawat mabuting bagay ay nagmumula sa biyaya at awa ng Panginoon. Kasabay ng pagtaas ng pagtingin sa sarili, nababawasan ang pagpapakumbaba na mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, nangyayari tuloy na mas pinaniniwalaan na ng tao ang kanyang sariling karunungan kaysa sa paggabay ng Diyos. Maraming pagkadapa ang nagsisimula sa pusong hindi na marunong yumuko sa harapan ng may kapal. Proverbs 16 verse 18 says, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall." Nagbibigay ang talatang ito ng malinaw na babala tungkol sa panganib na dulot ng pagmamataas sa buhay ng tao. Ayon sa katotohanang mababasa sa Biblia, hindi kailanman kinalulugdan ng Panginoon ang pusong mapagmataas at mataas ang tingin sa sarili. Pinapaalala ng mensaheng ito na ang tunay na karangalan ay nagmumula sa kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Doon makikita ang kahalagahan ng pagkilala na ang lahat ng biyaya ay nagmumula lamang sa Kanya. Hindi namamalaya ng marami na habang lumalalim ang pagiging makasarili, lalo ring lumalaki ang pagnanais na mapuri at mapansin ng ibang tao. Sa halip na magpasalamat sa Panginoon, nagiging sentro ng pansin ang sariling kakayahan at mga natamong tagumpay. Bunga ng ganitong pag-uugali, nagiging mahirap tanggapin ang mga payo at paalala mula sa ibang tao. Kasabay nito, nababawasan ang kahandaang kilalanin ang sariling pagkakamali at pagkukulang. Kapag nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, mas nagiging madali ang paglayo sa tamang landas na nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Makikita sa buhay ng Panginoong Hesus ang perpektong halimbawa ng kababaang loob at ganap na pagsunod sa Ama. Bagaman taglay niya ang walang hanggang kapangyarihan, pinili niyang mamuhay ng may kababaan at paglilingkod. Sa pamamagitan ng kanyang banal na halimbawa, natutunan ng mga mananampalataya na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa katanyagan o karangyaan. Higit na mahalaga sa paningin ng Diyos ang pusong marunong magpakumbaba at handang sumunod sa kanyang kalooban. Ganyang uri ng katangian ang nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kapag nananatiling mapagpakumbaba ang isang tao, nagiging mas bukas siya sa paggabay at karunungang nagmumula sa Diyos. Nagiging mas madali rin para sa kanya ang tumanggap ng mga paalala at mabubuting aral mula sa kapwa. Unti-unting nahuhubog ang pagkataong may paggalang, kahinahunan at malinis na hangarin. Sa tulong ng biyaya ng Panginoon, naiiwasan ng mga kapahamakang dulot ng labis na pagtataas sa sarili. Ika-anim, Nawawala ang tunay na diwa ng paglilingkod. Kapag labis na umiikot ang buhay ng isang tao sa pansariling kapakanan, unti-unting nababawasan ang kahandaang magsakripisyo para sa kapakanan ng ibang nilalang dahil sa matinding pagnanais na laging mapaboran ang sarili. Nagiging mabigat ang paggawa ng kabutihan para sa kapwa at sa gawain ng Panginoon. Kasabay ng paglipas ng panahon, humuhupa ang sigasig na maglingkod nang may katapatan at dalisay na layunin. Nangyayari tuloy na mas pinahahalagahan ang sariling kaginhawahan kaysa sa pagkakataong maging kasangkapan ng Diyos. Maraming magagandang pagkakataon ang lumalampas sapagkat mas pinipili ng ilan ang pansariling kapakinabangan kaysa sa banal na tungkulin na maglingkod. Mark 10 verse 45 says, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." Nagpapakita ang talatang ito ng dakilang halimbawa ng Panginoong Hesus na kusang naglingkod para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ayon sa katotohanang matatagpuan sa Biblia, hindi nakabatay sa pansariling interes ang tunay na paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos. Pinapaalala ng mensaheng ito na ang pinakadakilang pag-ibig ay nakikita sa pusong handang magbigay at magsakripisyo para sa iba. Doon nasisilayan ang kagandahan ng pananampalatayang namumunga ng kabutihan at pagkalinga. Hindi kakaunti ang mga tao na nawawalan ng gana sa pagtulong kapag wala silang inaasahang pakinabang o pagkilala mula sa iba. Sa halip na maging bukal ang kalooban sa paggawa ng mabuti, nauuna ang pagnanais na makatanggap ng papuri at pagpapahalaga. Bunga ng ganitong pananaw, nawawala ang tunay na layunin ng paglilingkod na itinuro ng Panginoon. Kasabay nito, humihina ang pagnanais na maglaan ng panahon at lakas para sa kapakanan ng kapwa. Kapag nagpapa

tinanggap upang makatulong sa iba. Ganyang uri ng pamumuhay ang nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Kapag natututunang alisin ng isang tao ang labis na pagkiling sa sarili, mas nagiging bukas ang kanyang kalooban sa banal na layunin ng Diyos. Nagiging masigla rin ang pagnanais na magbahagi ng panahon, lakas at kabutihan para sa kapakanan ng kapwa. Unti-unting nahuhubog ang pagkataong may habag, katapatan at taos-pusong paglilingkod. Sa pamamagitan ng paggabay ng Panginoon, nagiging pagpapala ang kanyang buhay sa maraming tao sa paligid. Ikapito, nalalagay sa panganib ang buhay na walang hanggan. Kapag lubusang namayani ang pagiging makasarili sa puso ng isang nilalang, nagiging madali para sa kanya na talikuran ang mga utos at banal na kalooban ng Panginoon. Dahil sa labis na pagkahumaling sa pansamantalang mga bagay ng mundong ito, nakakalimutan ng marami ang higit na mahalagang kayamanan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kasabay ng paglipas ng mga taon, nagiging abala ang isipan sa paghahangad ng makamundong kasiyahan habang napapabayaan ang kalagayang espiritual. Nauuwi tuloy ang ganitong pamumuhay sa paglayo sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. Napakasakit isipin na ang isang pusong ayaw magpasakop sa Panginoon ay maaring mawalan ng pagkakataong makasama siya magpakailanman. Matthew 16 verse 26 says, "For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Nagbibigay ang talatang ito ng isang napakalalim na paalala tungkol sa tunay na halaga ng kaluluwa ng tao sa paningin ng Diyos. Ayon sa mensaheng matatagpuan sa Biblia, walang anumang kayamanan o tagumpay sa mundong ito ang maaaring ipantay sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Panginoon. Pinapakita ng katotohanang ito na hindi dapat maging sentro ng pamumuhay ang pansariling kagustuhan at makamundong hangarin. Doon nahahayag ang kahalagahan ng pagpili sa landas na naayon sa banal na kalooban ng Diyos. Hindi namamalaya ng marami na habang patuloy nilang inuuna ang kanilang sariling kaginhawahan, lalo silang napapalayo sa mga bagay na may walang hanggang kabuluhan. Sa halip na hanapin ang presensya ng Panginoon, mas nabibigyan ng halaga ang pansamantalang kasiyahan na hindi naman nagtatagal. Bunga ng ganitong kalagayan, unti-unting nanlalamig ang pananampalataya at nababawasan ang pagkauhaw sa mga salita ng Diyos. Makikita sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang kanyang hangarin na walang sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, nabuksan ang daan upang makalapit ang tao sa Ama at matanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nagkaroon ng pagkakataon ang sangkatauhan na maranasan ang bagong buhay na puno ng pag-asa. Napakadakila ng pagmamahal ng Panginoon sapagkat handa siyang tanggapin ang bawat pusong nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Ganyang uri ng habag ang patuloy na nagpapakita ng walang hanggang kabutihan ng Diyos. Kapag pinipili ng isang tao na isuko sa Panginoon ang kanyang buong buhay, nagiging malinaw ang tunay na layunin ng kanyang paglalakbay sa mundong ito. Nagiging higit na mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa anumang pansamantalang pakinabang na kayang ibigay ng sanlibutan. Unti-unting napapalitan ng pag-ibig, pananampalataya at katapatan ang dating pagkiling sa pansariling kagustuhan. Sa tulong ng paggabay ng Panginoon, nagiging matatag ang pag-asa sa kanyang mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Habang patuloy na umiikot ang mundo sa pansariling kagustuhan at makamundong pagnanasa, patuloy ding ipinapaalala ng Panginoon na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa dami ng tinatanggap, kundi sa lalim ng pagmamahal at kahandaang maglingkod sa kapwa. Maraming tao ang nag-aakalang walang masama sa palaging pag-uuna sa sarili, subalit malinaw na ipinapakita ng Biblia na nagiging daan ang ganitong pag-uugali sa paglayo sa Diyos, pagkasira ng samahan at pagkawala ng tunay na kapayapaan na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay. Habang may panahon at pagkakataon, napakahalaga na suriin ng bawat mananampalataya ang kalagayan ng kanyang puso at patuloy na hanapin ang banal na kalooban ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Hindi kailanman naging layunin ng Panginoong Hesus na mamuhay ang kanyang mga tagasunod para lamang sa kanilang sariling kapakanan, sapagkat ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay ang kahalagahan ng pagpapakumbaba

0: pagpapabag at taos pusong paglilingkod. John 13 verse 35 says, "By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another." Napakaganda ng mensaheng nakapaloob sa talatang ito sapagkat ipinapakita nito na ang tunay na pagkakakilanlan ng isang lingkod ng Diyos ay hindi nakikita sa dami ng kanyang tinatamasa, kundi sa lawak ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Kapag namamayani ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, nawawala ang pag-iimbot, napapalitan ng kababaang loob ang pagmamataas, at mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang ng buhay. Nawa ay patuloy na gabayan ng Panginoon ang bawat pusong naghahangad na mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok at tukso ng mundong ito. Nawa ay pagpalain ng Diyos ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, at ang bawat pangarap na inialay mo sa Kanya nang may pananampalataya at pagtitiwala. Hanggang sa muli, nawa ay manatiling buhay sa ating mga puso ang pag-ibig, kabutihan at biyayang nagmumula sa Panginoong ating Diyos na siyang karapat-dapat sa lahat ng papuri, karangalan, at pasasalamat magpakailanman. Amen.
1: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
2: Numero 1 sa balita.
3: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon,
2: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.